Alright, yabona uma kumkanje ke imzuzu mingakinayi laphana ke isithupha lishaya ihora lesibili. Yeah, ngikholwa ukuthi ke yonke into ihamba indlela efanele, umuntu ulalile olele njengamanje bavivele ukuvuka ngoba phela kuyasetshenzwa namhlanje is midweek. Impela siphakathi naphakathi nali viki impela ke ayinomthwalo emsebenzini cha. Ngoba ngasifuthe laphana ke impela ke laphana ke kwibritalizer bese kuphuma ezinye izinto ke bese chitheka nepolish ayike nomthwalo ngcono ingayi impela ke inkabi nomthwalo impela emsebenzini ayihlale ekhaya ngcono khona ukuthi lovile kunokuba ifike lapha fike chitheke ebugayiwe maye kade lalithwele izolo ngoba phela khona neyithwala phakathi nesonto ayingayi ukuthulela emsebenzini inkabi ayiqube na umthwalo ekhaya ngoba hayi impela lochitha ngempela iphalisha mangabe ukuthi uhamba nomthwalo ongangena emsebenzini wena ufuna ukuyongena nawe emsebenzini abelo ngibasuye bazi ukuthi kungani uthi lo mthwalo awungangeni emsebenzini so suka nje kwavinjwa lokho bayazi bonke kungani ukuthi uhlobo lwalo mthwalo ungeni ngani emsebenzini the Commodore still

sikhulile bafowethu uyaphila kimi na angaphila naguwe uyisimanga lo Jesu ophi

uhlukane nayo mawuhlangana nevangeli ngoba uJesu yena umayekisa bafowethu omkhulu kakhulu anginithembisa ke bafowethu ukuthi mayiphela lenyanga noma kanjani bafowethu sizoba nayo inkonzo yokucelebrate umusa kaNkuluNkulu bafowethu ngiyamangala ngempela selokhu nje singene kulenyanga hey uNkuluNkulu wenza izinto ezinkulu manginibonge nawe ngiyathemba ukuthi ke usasendleleni sebenzisa leli thubu ukuba uphuthume nje uzothola umkhuleko wakho lapha ehhovisi lamethekwini sikubeka izandla egameni kaJesu uyabona nawe uyodlula labe kuthiwa kudlula umuntu khona lena inyanga yezinyanga inyanga enkulu la khona nawe uzuyibuza ukuthi inkosi lokhu ngikuthole kanjani kanti nambusa ngithanda wanyathela nje mawuzozake lapha kwelami ihhovisi ngiyakuqela ngobubele bukankulunkulu uthandaze kuqala ucele umusa kankulunkulu ukuthi ube nawe bese ukhulekela nami futhi ozobe uya kuye ukuthi inkosi sengathi inceku yakho ngayisebenzisa nakwesami isimo noma ngabe inkinga yasemsebenzini uyayinqoba noma ngabe uyagulelwa mhlampe ke isihlobo sakhe esigula noma umzali noma wena qobo lwakho uyagula mhlawumbe iy'nkinga zezezimali mhlawumbe awumthola umntwana noma isigigaba esithile njengalesi bengisifunda la ku-TikTok mhlawumbe wadlulelwa umntwana wakho manje le nto ayivumi ukudlula maybe umyeni noma indodana noma iwele lakho njalo uthi uyazama ukudlulisa akudluli kuyakudla oke ufike nje ke sixoxe mina nawe ubone ukuthi ngeke ukutholeni ukukhululeka komphefumulo wakho kungaba kuthi uhlushwa imimoya izinto ey'khuluma ey'ndlela bene ezicindezelayo mhlawumbe ziyichitho nje into zabantu asho uzama amasolo mhlawumbe iy'nto zabantu uyabona nawe ukuthi ayikhona iy'nto zami kuyabonakala ukuthi kunomthakatho khona la kodwa ngiyakutshela masike sisathandaza ndawonye emntanami uyawubona umusa kankulunkulu inyanga ke umusa le bafowethu umusa phezu komusa siku-98.0 yizo umehluko nangale kwaloko bafowethu anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kankulunkulu hayi le nyanga bafowethu ngisho iy'qalekiso zomndeni hayi ziyadeda mntanami ziyadeda izwa ngami ngabe kuthiwa bekuthiwa uhamba nesinyama ma ukholiwe enhlizweni yakho ewe bafowethu ake sibuyele ekukholelweni emthandazweni ke siphume kule nto yokukholwa abantu kodwa ke sikholelwe unkulunkulu ophilayo umbuze futhi ke unkulunkulu mntanami njalo ma uzophuma uyofuna usizo uthi inkosi ngivezele ngempela ukuthi lo muntu engiyakuyena wena yini otheya ngiye kuyo ngoba kuyenzeka ukuthi uthi uye endaweni uyolanda ukuphila kanti uyolanda futhi ezinye iy'nkinga wena-ke sekube yikhawana nje ey'ningi uzwa uma ngikhuluma ukuthi kune-connection between me and you unkulunkulu-ke lo okhulumayo mhlawumbe sekwangibona nasembonweni sindawonye ngikukhulekela nani unkulunkulu ezambule ukuthi isikhathi

kuyilona ke elalilethe imvuselelo laphana edamini ngabo 1996 yamsana ke no Bishop Mdala khuluma ke ngo Bishop Goba no Lady Bishop Goba kunenkonzo ke enkulu eza kuba ke ngey 14 ngolwesine mangaphosisi lona lolu lapha esontweni lakhona ku Isaka Road emanquseni church Njobe ke kushumayela ke uBishop Mdabe kanjalo ke futhi no Pastor Mhlambu no Pastor Zuma Ncamalala Asihlanganeni ke khona mawukuthi ke nawe nje unako kulula kokuhamba nje uyathanda ukuba nami nje ngiyohlala phansi ke ngishunyayezwe nje Engishunyayezwe nami engihlale phansi ke ngivume amen bangibuza abashumayela uyezwa kodwa ngithi amenike koma wazi ukuthi ke mhlawumbe ke iinyawo ezilulu nazo njengoba ke yobi u 629 kade ngikhuluma nje no baba umthembu bakithi ke bandleni kanti hhayi aningiphelezele madoda ke sihambe siye ngakithi nje ke siyodumbisa ndawona ngoke nawe uma ubona ukuthi iy'nyawo ey'lulu nazo singahlanganyela ke ngolwesine kule nkonzo yomenyu lapha edamini kulaba kabasedamini nasi isikole lesi kuthiwa ke i-edamini combined or primary school ila ngaqala khona ke imfundo yami ephansi nawo lo mgwaqo ngezansi nje akwamaphumulo uma uya ke kule ndawo esobe sikuyo wehla ngayo njalo ngasegroundini ezansi Maungene ngalo mgwaqo kwamaphumulo. Iyobe lapho ke indle esonto ke ingalapho emanquseni. Nangale kwaloko ke ukuzwe ke nawe uzibone kuyingxenye enkulu yalolu hlelo ivumelwano ke zimbili phakathi kwami nawe mayingentathu esokuqala. Ukuthi ungivalele igama nesibongo nendawo okuyona. Bese ke mawubhalile ke bese uthi vela Jehova or uthi awuphakame umphongolo. Mhlawumbe uyaqala uhlanganyela nathi uyayibuza ukuthi intoni na umphongolo. Bafutha kuwona umgqomo lo. Akuwona futhi umbhoshongo. Umphongolo lo. Masikhuluma ke ngomphongolo sobe sikhuluma ngobukhona bukaNkulunkulu. So usuke uthi ke ubukhona bukaNkulunkulu abube khona ngakuwe. Kanti uma usuke uthi vela Jehova usuke uthi sibonakalise uNkulunkulu nakwesami isimo. Bese ke ngivalela igama nesibongo nendawo okuyona. Angithembise ukuthi ke mhlawumbe kungenzeka kube senhlanhleni yokuba labo ke engibabizayo nawe ubale kubona. Ungakhohlwa-ke futhi ke ma unalo ithuba kuvuma kuwe ungatshala kulolu gcobo kunina-ke bakatiktok ngokuthi ke nawo amagift angithi uyabona mina kumthandazo wami ukuba ngibe ke ilo mhlabathi ovundileyo othi ma utshale kuwo ungahlupheki kube ne-turnaround empilweni yakho uvune iy'thelo ey'phindile ma wenze njalo-ke ngiyabonga uNkulunkulu akubusise kanti kokunye ongalokhu ukwenzile nje njengoba ngikhuluma ukuthi lokhu uchofile nje uchofe mawala sheshe siwushaye u-100 ikhona inkinga lapho uchofe uchofile tap sheshe siqede nje u-100 ngoba kumanje siku-46k kufane ngabe ba-40 sesiwushaye kudala u-100 ngakho-ke nawe uma usungenile chofa ungangithembisa ukuthi babuqezi Baba kamandisa

ngale kwaloko kake ngibheke ukuthi ke obani ekungenzeka ukuba bakhona nje angiqaleke kule nombolo yethu kulabo ke nini la ku TikTok makhona badinga niyazazi inombolo lezi ezithu zase office lami ngingababhalela khona lapho ngingathi nje kuwe leyo mpi obhekene nayo ngeke imhlule uNkulunkulu wami ma ungamethemba Uma ke ngifule ekhulwini bafundi ngicela kuba ngiqale ke ngolindiwe mtaka ukwaphi emlaza kube ke ubonkosi sosibo yena ke usekwari height ekwari height kuzoba ke makilimane mchiyane Trimfontein utho ngathi thuthukane kaphuma kahle mkhonazi kwadukuza zandile nojaja emlaza wasisi thuli mabhida embumbulu ediamond ngicela ke ukubona ke ubongi shwabethe ewaterloo yebo Ngale kwaloko umama uXaba uMandlovu wakithi wena use New Germany mama unomzamo emthombeni entuzuma ngale kwaloko uzoba ubani lo Zandile Mbambo kwadabeka si eClermont eMpongolo leyo nangale kwaloko yasho leyo mpahla kulanga lakhe memela yena ke usemawotana mangamkela ke bafowethu Ubani no, ubaba uNdlovu usemahlongo wakithi lona ke ukatsheni. Emkhoma bonya. Ten past four, Mthume Sibiya enkuma.

Yebo ngale kwaloko kuzoba ke noma Swazi. Kubheka siku 61k yabona sehamba nje. Wena ke noma Swazi usentuzuma ngale kwaloko. Mama uJoyisa entuzuma.

Kungenzeka ukuba nayo le ndaba yokungawutholi kwakho umsebenzi. Inesandla semfene. Nendaba yokugula kwalomfana wakho ephambanelwa ikhanda. Nangendlela asephenduke waba yenyinto ngayo. Kuyabonakala ukuthi kukhona umuntu owamenzayo. Kodwa noma kunjalo, izikhali zethu thina akusizo izikhali zabo. Indlela izitha ezilwa ngayo akuyona thina bokukholwa indlela esilwa ngayo. Ngoba thina sihlezi kulelizwe kodwa sazi ukuthi kukhona uNkulunkulu emazulwini. Manje ukufuna ukuba sikhumbule bafowethu ukuthi ezintweni zonke uNkulunkulu azimisayo ekusekelweni noma ekudalweni komhlaba. Kodwa indaba yakho yehlukile kukho konke akudalileyo. Uhlukile wena kunokudaleka kwelanga. Uhlukile wena kunokudaleka kwezinkanyezi nenyanga. Uhlukile wena kunokudaleka kwezihlahla nemfuyo yonke ekhona. Nezilwane zonke ezikhona emanzini nasemhlabeni. Wena wakhiwe ngokumangalisayo. UNkulunkulu wahlala phansi wacabanga edala wena. No wonder kukhona ama-attack angaka obhekene nawo. Ingoba wakhiwe ngokumangalisayo. Wakuluka uNkulunkulu esibelethweni sikama wakho. Wakudalela izinto ezinhle. Omubi ke uyalwa nawe. Manje ke uDavide ukhuluma into enkulu la. Uthi ngokuba wena Jehova uzenzile izinto zami. Mangizwa ke manje kwehla izwi lesiprofeto elithi angikhulume nomuntu ohlushwa izinso. Isingezansi sakho siyakhathala. Neqolo liyakuhlupha. Kuba ngazuthi kuyakhumuka. Kodwa khumbula izwi likaNkulunkulu. Ngoba yilona manje engilithumela kulezo zinso. Ngokuba wena Jehova uzenzile izinso

0: ukuqala uyakwazi ukusicofela i-smartphone.
1: Yeah.
0: Wazi everything.
2: Into esiphinde sikwazi uzenzela i-computer, siyakwazi uyicofa. Siyakwazi ukutypa each and everything.
1: Mhlambe eziphi ezinye izinto eningayithandisisi mhlambe emphakathini noma ekuhlaleni eniyibona zenzeka kubantu abakhubazekile.
0: Into ukuthi umuntu just because xa isenza into e-wrong ube ngathi uyenza ngobe ngaboni. No, it doesn't mean just because anibone andizobe ngisenza into ezi-wrong. Even nomuntu obonayo uyakwazi ukwenza into e-wrong.
1: Yeah.
0: Into engasendisho ngathi mina sikhubazekile yes, kodwa ke uma live life to the fullest.
3: Hlala lentombi kaMfino, intombi ka-English, ungasuki kuleyo ndawo. Yiza umehluko. Ezizinto isintu. Njalo ngolwesithathu ekuseni nobaba uThembe senza kwenzeke uyizwi loMzansi FM.
1: Ngicela usisize la kule ndawana le ndlela yokheza esetshenziswayo ngalolu suku lolo okushonwe ngalo ukuthi ngizoba gezisa ngani abantu zakhe. Kufuneke manje kuyozanywa imbuzi iyona ndlela ebisebenza ngasendulo.
4: Endulo bekungekho konke lokho, bekungekho ukuthi uma ngabe kufiwe kuthiwa kuzohlatshwa imbuzi yokugeza izandla.
1: Hawu, bebegeza kanjani abantu abantu?
4: Angithi nje bekungekho umuntu ongena ngaphakathi egcekeni uma kusukwa lapha emathuneni. Into ebiyenzeke bekuthi wonke umuntu behambe beye emfuleni abesifazana abesilisa. Bekuthi ke ngesikhathi behamba ngendlela emfuleni behambe bekha amanyoza ngoma okugeza.
1: Ifamily ibingangendawo la.
4: Ifamily ibini hayi bibamdibi nabo kodwa nabo bazoyikhela umuntu nomuntu.
1: Ayo bayegezela
4: nabo ngokwabo.
1: Bengingabi inkinga yefamily ukuthi kufanele bageze labantu.
4: Cha. Bengabi inkinga yefamily futhi imbuzi ibingekho bengathengwa imbuzi uma ngabe endulo bekushoniwe.
3: Hlala lentombi kaMfino, intombi kaEnglish, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwe umehluko. Ezithinta isintu njalo ngolwesithathu ekuseni nobaba uThembe senza kwenzeke.
1: Ngokwesintu mangabe kukhulunywa ngokuthi umuntu wesifazane uyahlonishwa usuke kuchazwani esintwini?
5: Kuba izenzo nendlela aphathwa ngayo ezenza ukuthi ezibone ehloniphekile umuntu wesifazane. Lezo zenzo ke ezokuthi ke kufanele ukuthi umuntu wesifazane umphathe kahle ukuye kube ukubheka izidingo zakhe kakhulukazi kuneyidingo zakho wena muntu wesilisa. Ngizobalula okunyeke lokho kuzidingo zakhe umuntu wesifazane ukuthi mazi ukuthi udingani. Ndoda yageza uyabona. Ngoba phela umuntu wesifazane ukudinga ugezekile.
3: Sindi half pint cheese.
6: Sindi half pint cheese.
7: Sifundise ukuthi it's not only aphelele ukulingisa phela, siyadinga manje umunye ukuthi afunde icamera, umunye owazi ukufunda isound ukuthi yenza kanjani, abanye bafunde neadministration ukuthi ibhalwa kanjani uapply ukuze sikwazi ukuzenzela nanga amafoni siyawazi ukushutha manje.
8: Asiphethe inkunzi ngamazwi akho suvala nje usugoqa, ngizwile ukuthi uphinde futhi ube motivational speaker sesigoqa nje
7: kufushane nje ukuthi usuku malungapheli kungekho into oyifundile ekuthuthukisayo, malungapheli usuku kungekho umphefumulo wena ojabule sile noma mhlambe umphefumulo womuntu omenze waba sesimene singqobo kushuthi senzwe abantu and asitholi ithuba lokukhuluma basidlala lapha nasikhuluma ukuthi ame kancane nje isinjalo abana lezo ngiyanthanda nenalezo asikhona uthole lelo
3: thuba intombi kaMfino intombi kaEnglish ungasuki kuleyo ndawo yizwe.

Ake ngithi ugijima kanjena ke ngalesikhathi ngiye kulo muntu omnandi kakhulu Pastor Landile kaMajola entabeni kaJehova. Ah, ngiyayibona intaba. Mina nomntwana sisakhuphuka.

0: akabantu ngase ngesaba nokuphuma ngoba uyena ugogo phela owayesola angifuni ukuqamba manga kwamina ngamsola kodwa ngabuye ngathi mhlambe ngiyamsukela kwaba muncu nje emphakathini sengesaba nokulala ngoba inkulumo zingezinhle uthi ke ngapha usiswami udlala ngomnyeni wakhe sisi ngithi udlala ngaye ngoba nginofakazi sengamkhuza kaningi ngicela nabangani bakhe bakhulume naye umama ushone ehlala usibale ekhala ngosisi izinto azenzayo ehlale embambe emaphutheni emthanda usibali usibali ke umuntu onothando sisi but bengize ngimdabukele ngoba uyabona nje ukuthi usiswami angazi kwenzakalani ngaye ngoba mina ngangimazi emthanda kabi uveleke uthi ke uvele wenza okokugcina wazala ingane yangaphandle ongesiyone yakhe ekhona usibali ihlazo sisi elimgqema ingozi uze wathi kimina ukube wayazi ngabe kungcono waganisa mina kusho usibali angidida lamazwi akhe sisi kodwa ngizwa ngimdabukela nje kakhulu ekhaya ke asinabo abantu ngoba nezihlobo ezikhona aziyingene yethu ngoba ugogo wenza lezi zenzo zakhe Uhlakazekile nje sisi sengize ngingazi makunje ngoba usiswami wayefana kakhulu nomama kanti umama wayengeyona umntwana amthandayo ugogo njengoba ngike ngasho ngaphezulu last year ngibuyile ngezeThekwini ngoba ngiphinde ngathola itoho uthi ke alright akubonakali ke kahle lana uthi ke kodwa nakhona akuyekiwe ukuba ugogo ngithole izingcingo uthike akuyekiwe ukukhuluma kabi ngogogo ngoba namanje ngiyayithola ingcingo sengeke ngathola nocingo oluthi bazoshisa umuzi ngixakanisekile nje kakhulu ngoba ngazi ngenze njani ngalento ngoba sengakhuluma nogogo kaningi kodwa kayeki sengiqaphela ke nokuthi ngapha usibali usenokungifonela nje njalo ngingezwa kahle futhi ukuthi inhloso yakhe yokufuna bekade kuyini sengize ngingathandisisi ngiyacela nje imbono yabalaleli ukuthi ke bangisize bangibonise kulesi simo uma ngabe kuyibona abakuso ukuthi bangenze njani ngiyazi sisi ngizothola usizo ngiyezwa abanye bayalithola kulolu hlolo lwakho olumnandi sisi ngiyacela uqhubeke usiphe leli thuba lokukhuluma ngezinto ezisihluphayo anonymous Asiyakwashinga mlaleli osekhona ushinga mathe emsakazweni wakho ezilomzansi lunjalo kudaba ngilishiya nje sithebeni ukuthi ubulicubungula mlaleli tesimene sinjena kuningi nje kuningi kuhlangahlangene singathini kulomlaleli Shinga angikubingele ngomngele emsakazweni izilomzansi
1: Ngikubile lemsakazwani ngimile nawo bonke abalelibizi lomzansi ngokuhlukahlukana kwabo ngawusekhaya ngawusemsebenzini ngawusemgwaqweni Uyozama khona uphanti ukuthi sidisti phela buya uphethe isini kwabuya uphethe lokho ngoba ukuhlala ave ngingasizi ngalutho nginibingelela nje ngokuhlwahlwana kwabo ngumkhulushi ngabaningi bethu abethi hey wasethi umkhulushi ngoda ngeke ivoice ngeke akuhlangani kahle bezolo mzansi ngingathi ukuthi ngaswe ngangena lezi zithunywa noma ngaswe ngangena ile moya le yathi cha ndodana uhambe yolekelela abantu amathonga amathi ndodana uhambe uyosiza abantu ezinkingeni ababhekene nazo ezinkingeni abalwisana nazo ezimpini ababhekene nazo abanye bengazazi ukuthi mina wayengento lempi ngaxoba ba kwenzekalani ngoba sengithwala kanzima kangaka nakho sengiphuca inhlanhla yami ngiphuca yonke into yami andengiyabothi angisazi sengiyabothi sevele ngihlale phansi nje manje ngihideke ngoba asengizamile ngiyahluleka sengiya give up ke manje ngithi mina ngingakufikele kuleso sigaba ngoba ngingathi impilo yakhe yokuqala eyokugcina yikhe ngimpilo yokuphinda ithola umuzo odikila kuyona le ngithi hey kushuswe kusukahlahle kusuka ukuthi wena hayi mina sengidelile sebengihlulile sezingiphethe iziza angeke futhi kusaba kahle ngithi mina kungakufikeli ukuthi ugcina usufika kulesi sigaba ngoba ngihambe ngahamba okuningi sengikwenzile abaningi sengibalekelelile kakhulu futhi andifuni nakhona ngivume mina kuqhamuka bona kubuya bona ngoba mina ngithi noma ngikunikeza umuthi Yithe mina ungabothemba mina ungabobuka mina ubomubo wami uzongeya wena themba lento engisuye nginikeza wena

Ngisengazi kahle lapho ukuthi into eswe nginezona ngiswe ngingagcina icala ngiswe ngasho ukuthi akathathe ahambe osebenzisa mhlawumbe uzokhohlwa imicha ngiswe ngilola indaba ukuthi le nkinga le osukubhekene nawo le nkinga le osukade wawuyilwa uhluleka ushona ngapha uyilwa uhluleka kumina umehlukuso kusuzokuthola into eyiningi ngoba ngibala umuntu othi mina mkhulu nginenkinga ayi cha khona izitha sengimame phansi phezulu and ngiyabona manje ukuthi ngikhatheleke manje sekuyifika la khona ngiphela khona amandla kukaningi ngilwa ngishona leni naleni sebevele bayena sebevele bangifakile chithi noma bangifaka imeqo noma bangifakani sekunakuthi ngibuye ngingathandwa nabantu sengibuye ngingathandwa nabantu bangibize ngamagama kwenzeke lokhu wakwazondo umuntu ongakazi ukuthi umgxobe ngalutho wakwazondo umuntu omgcine ngokuthi umndlumini phambane emgwaqweni nawo siyombingelela uthi sawubona unjani kuphelele lapho kodwa uyithole uthi esigabeni sokulo muntu lo siyakuzondo siyambe kukhuluma kabi ngapha ngapha enda usazi kwenziwa yini ave kubhlungu ungathandwa uthi ungathanda even shabani basemndenini usabathe uyayibuza uyimpendula uyithola ukuthi ngabe kwenziwa yini ngabe kwenzakalani nawe ugcina ungayithola impendulo ngenxani ukuthi lesi sichitha uma bese sisebenza kuwe ngaphakathi ayikho into enhle ebuyi kusebenzele ayikho into enhle ebuyi isolele eduze kwakho ngishathi uyisemsebenzini ngishathi uyikuphi i-affecta yonke into enhle esuke yenzeka empilweni yakho ngingithi mabe wena usesigabeni esikanjalo sokubonisa cha mina kunomoya omubi nje lokho udonguza empilweni yami kunomonyo omubi lokho udonguza entweni esondele nami ngayisekhaya ngayisenganeni ngayikuphi kuphi yonke nje lesi sinto esondele nawo ngoba even she entweni onazo kuyenza futhi imoyemi ikhunge lo nto njengeimoto uthole mhlawumbe ukuthi mhlawumbe unemoto eyithanda ukuba nengane uthole ukuthi hayi cha kuba nenkinga noma akazeze zalapheka zonke kuhlezi nje kuhlezi kugula lena kuvele kusuke gula lena vele kusuke gwele nawo sazi ukuthi angiyakwenzala wapha le nto le ayijwayelekile isukumele loo nto leyo isukumele ufike uzothwala ekhombo lekaviki induku ekuyiyona ekusizayo ukuthi igeze yonke le moya emibi igeze yonke le nto le esuke ingavumele kuyiyona esuke ivimba impilo yakho ngoba even nasekhaya usenza yona le khombo kaviki induku kodwa uma kuyigceke ngicotha ungiedela intelezimi imoya nesichitho sezitha lezo intelezi zinofuthi ephinde futhi zizoxosha imimoya kodwa ngiye ngithi mina uma usukusebenzisile lokho wabonza ayi cha sekukahle yonke into esikahle ekhaya sekuyazi kuqhubele phambili faka phela ikhonkwane faka ikhonkwane kwizo nezobe seyizovikela sesibanikeza izikhalo ukuthi nazi izikhalo zokuthi uma beqhamuka noma isiphi isitha la izinto maye ngagadli kodwa sizoyithatha siyibuyisele kube wayo hayi ngoba mhlawumbe thina soyesenza itembe cha sithatha into abayenza kuthina sibuyisela kubona hayi kabi sithi cha abagcine into yabo kuyenzeka futhi mhlawumbe into sebeyisebenzisile sebekufakela izichitho bakufakela imeqo kwahamba hamba kugcina sekuvaleka inhlanhla sekuvaleka yonke ngeke ngithi umuntu nje amusa uyisensile phela ikhombo kaviki indungu vele ugxume nje same time uye kwikhombo kamavula kuvaliwe ekuyiyona osuke sizobuyisa inhlanhla yakho ekuyiyona osuke sizoqaqa izinto abasuke sebezibophile ngisho athi uyikuphi nendawo kodwa uma mhlawumbe isebhizinisini ngeke ngithi noma ungayisebenzisa ikhombo kaviki indungu kuwena siqusa ukuthi uqaqa into zakho for ibhizinisi mhlawumbe kuvalwe lona kakhulu ngeke ngithi xa ungisebenzisela ikhombo kavelela khomba kavelela iyona eqondene ngqo nezinto ezihlane nebusiness nayo yonke lento le kodwa masuke ukuthi khona umuntu othi mina mkhulu yabangivalile enhlanhleni yami kodwa into ebengisebenza ngayo mina kakhulu bengigembula kakhulu hayi cha futhi ngiyabona mkhulu uthi mina sekuyona nto ekumini egazini angiziboni ngiphinde mhlawumbe ngiba nomlungu mhlawumbe ngiba kanjani kukhona abantu abakanjalo and futhi lokho singemuntu simgxeka ukuthi hayi cha wawungasebenzi wawungenzini cha sengivele nami ngachuma ngabothi la ngihlanganisa khona hayi engihlanganise phela nabo ngibuye ngiba accommodate khona kuye kwabanzima
kung sa tiskate si duguti. Gilitole lili kamba lili ezo kunda nambe. Egu ilo nezo basi. Nisha chunge nilu wa miyango lui. Unga pumu kala. Unga pumu chaya bo manja ngsazi. Manja mele ngenze njani. Usuo puma. Tapu ngele tape ni mali yonke yom holo. So pumu su kela. O 10 rand bo kibe ngote. Se kambe yonke.

0: Sithi ke izwa umehluko ngaso ke lesikhathi. Sipheke lapha kuphawuleni kwakho umlaleli usiza ke umlaleli wethu osibhalela udaba lakhe wathi nje uyacela bakithi imibono ukuthi kuwena umlaleli ukulesi simo abhekene naso ungenze njani mhlawumbe umuphe nje leyo myalezo noma umuphe lo mbono engikuthanda kakhulu ukuthi ukhona eduzane komsakazo ngoba njalo mangabe usibhalele sike sicela ukuthi hlala ke eduzane komsakazo wakho ungasuki eduze ungavumi lutho oluzokuphazamisa ukuze uzwe yonke imibono abalaleli abazoyisho ngenhloso ukuthi bakusize bakwelaphe kuleso simo sokubhekene naso umlaleli wethu ke osibhalele uchazile ke ngodaba lakhe owachaza ukuthi yena babili nje kwabo babili kuma wakhe uyena nodade wabo unogogo wakhe nje lokho emncane edamane solwa ngezenze ngekho right nginxa ukuqhumeka kwempilo ke kucaca ukuthi nje wade behlala emqashweni lapha eThekwini kuyena ke orinta ngamatorha wabambayo kwacaca ukuthi umama uyadlula emhlabeni sekufanele ukuthi aye ekhaya ngoba vela kana umntwana wahamba ke wayekhaya wawuhlala nogogo nakhona futhi basekhona ayi cha abantu abayekile nje ukukhuluma ngendaba yokuthi ugogo akenzi kahle emphakathini engangokuthi naye lokho kube sekumdalela ukwethuka emveni kwalokho into eyenzekile ukuthi kudlule umntwana nje endaweni kwashona umntwana isigubhukane umntwana oyekade eqeda nje iphothula imfundo yakhe ephakeme wadlula umntwana izinsolo zonke zabheka kugogo uthi angifuna ukuqamba manga nami ngaba nako ukusola ngoba ngayibambela mathupha ukuthi kanti ugogo lento yayenza ngambuzo ukuthi gogo kwenzelani lokhu uthi ke ugogo kodwa kunaloko sayithuka nje sixabana ngayithola impendulo ebambekayo emveni kwalapho ke lento uthi yamlethela ukwesaba ngohlobo lwemalisayo ngoba umphakathi wonke wawubeni ukubhizi nje ukukhuluma le ndaba khuluma ngendaba kagogo kusolwa yena ngalesi simo esenzeka kule ndawo uma wakhe akasekho ke emhlabeni ngapha udade wabo ube nenhlanhla yokuthi agane wagana udade wabo emveni kokuba seganile kudade wabo uyena ke akenzi kahle neze emganeni wakhe uthi ke uma wadlula emhlabeni nje bekade ehlale elamula eqazulula ebizindodana indodakazi yakhe sinamaphutha usibare edamane ithole emaphutheni usho ke yena kudade wabo uthi cha yena nami ngiyafakaza ukuthi akenze kahle neze futhi angazi ukuthi kwenzakaleni kuyena ngoba uthi wayemazi emthanda usibari wayemazi emthanda ukuthi kwenzakaleni ngale ndlela senza ngayo njengoba evelwe washaya uvala egcineni wathola umntwana ongesiyo newakhe usibari ekhona usibari okuyinto ke enkulu ngohlobo emangalisayo uthi yabona nje lapho kwamina ngaphelwa amandla ngoba nami njengoba uma engasekho uthi bengizama ngibabiza abantu nodadewabo ukuthi ake hlole phansi kukhulunywe naye ngoba ekhaya vele akho umuntu okhona nezihlobo ekhona zingeni indaba yethu ngoba naku gogo phela wenza lezi zenzo zakhe azenzayo uthi manje usibani ke unawo amagama akawakhulumayo uze wathi emva kokuba nje ethola umntwana ngaphandle wathi usibari kangcono kube kuthiwa ngangivele ngayithathela wena ngayikanelwa wuwe uthi muva nje usibari unakho ukumfonela nje kodwa naye agcine engazange ukuthi usibari ubethini seze ke waqala ungayithandisisi lento yokufana kwasibari njalo kodwa benako ukumzwela ngalesenzo senziwa udade wabo kuyena usibari kanti usibari uyamchaza futhi ukuthi usibari umuntu onothando mawumbheka umuntu nje onothando ngoba nasemaphutheni bemxolela all right ake sigijime ake sithi ukuya ngapha
1: iBP noshukela ongalawuleki amathambo iqolo izinso izilonda ezingapheli ieczema sikhulisa neinwele kuphele impandla induku evilaphayo ukukhathala amehlo sivikele ngisho isikhumba singashwabani sinda nawe kwazemela natural herbs sitholakala ku number 379 Dunhouse building Anton Lembede oku Smith Street office number 106 first floor eThekwini ungasithinta kulezi nombolo 06

0: 0735-6450 noma usithole 0781801934. Zemela Natural Herbs.
1: Izwi loMzansi, yizwi umehluko.
2: Sasasa ke ucingo lakho umlaleli sizwe ukuthi sithini kulosisi ngoba into emkhathaza kakhulu ngabe ukhathazwa isimo sika gogo ubuthi ke ubuyile last year ngoba uphindwe wathola itoho ngapha eThekwini wabuya weza ngapha kodwa ke uthola ingcingo muva nje uthola ucingo olumthuse kakhulu eluthi bathi bangase balimaze bashisa umuzwa sekhaya lakhe la ikona khona ugogo ngenxa yazo lezi zenzo uthi lento iyamhlupha kakhulu emphefumulweni ngoba usezamile ukuthi akhulume nogogo kodwa ugogo lutho ukuthi enze ushintsho wamtshela futhi ngalezi zimo eyishiwo yabantu ukuthi abantu bathi kodwa ke akaboni ukuthi ugogo uyalenza yini ushintsho kulesi simo sakhe uthi lento iyamhlupha emphefumulweni ngapha uhlushwa isimo udadada wabo asevele waphenduka wayisona ngale ndlela esekwenzeka ngayo ehlukumeza umuntu wabantu owamlobola ngoba eyimisele ngayo kodwa indlela amphethe ngayo ibhlungu uthi kwayena ngiyayisabela impilo yakhe ngoba uyabona ukuthi lento iyayidala intukuthelo kusibari na njengoba ke manje sedama nefone la mina njalo uthi nakhala ukungifonele njalo sengeze ngaqala manje ungakuthandisisi kahle angazi ukuthi yona yiphi into ekumele ukuthi ngiyenze kahle kahle kuzona zonke lezi zimo ngoba zonke zigqilaza mina inama yami u 0604807164 ngiyafisa umlaleli ukuthi ngithathe ukuphawula kwakho ngalesikhathi sibone ukuthi umlaleli wethu iyiphi indlela esingakwazi ukuthi sithi mhlambe simnikeze imbono ukuthi angenza ngayo kulesi simo inombolo efonelwayo u 0604807164 le ka WhatsApp uthumele ivoice note noma usende nje umyalezo kodwa mawufuna ukufona 0604807164 SMS njena kwenziwa njani uthi ngicane ngisize abalaleli ukuthi lesimo sibhekene nani ningenza kanjani izo someone
3: yebo sawona sisinjani
2: siphilile ngicela ungehlisele lapha emsakazweni
3: ungadinga abantu ngicela ohlelweni lakho sisi besisacela abantu inambe office
2: office la kuphi ngicela ushale reception baba ngicela ushale reception khona inombolo u 0313057304 yona nombolo ke leyo okwazi ukuyishayela ukuze ungangeni emoyeni makhona okudingayo ongahlangene naloko kusuke kukhulunywa ngako emoyeni ngaleso sikhathi uthi nje 0313057304 bese ke uyakwazi ukuthi ubudluliseke lokho ofisa ukudlulisa noma ucelele lo sizo osokufisa ukuba ulithole asiye ke siyobheka nansi imyalezo ekhona abalaleli abasayithumele uthi ke sisikanye nabalaleli kulolu daba luka sisi kubukeka kukuningi abhekene nako futhi ke angakwazanga ukuchaza kahle owami umbono ngibone ngazokuthi useyalanyulelwa uyena usibari ngibonga ukusho ke ugugu Mbulazi Khumalo osindisweni emlamlela ndlelani wegugu emlamlela ndlelani kulesi simo asiphinde futhi sithathe nangomunye ke sizokuthi uthini ngiyabingelela msakazi ngicela ungena kulolu luka sisi ibhlungu kekwa kakhulu kodwa bezothi makahambele kude nogogo ngoba kwasekuhlaleni angithi ke uyasolwa vele yena usisi manje zoloko eseduzane naye bazomsola naye abantu basekuhlaleni bathi ke bahlangene nogogo lo othakathayo kuleka sibali hayi baleka sisi ukuba usathanda ubunye wena nosisi wakho khona ninda uthi khona ndinakho sisi okukusola phaka usibali wakho ngiva nje indlela okhuluma ngayo nothetha ngaye

0: ukuthi nawe uyamfuna ngicela sisi ungangeni kuyona ngoba umndeni wakho uzoba uyaphela bathi futhi ke vele nanivana nogogo othakathayo uthi ke bese kube ngathi wenza njengaye angibonge ngethuba okay uthi ke dlalela kude naye ke ugogo ungabi seduzane naye ngoba nawe ngase ke usole kuleka sibali uthi ungalinge uze ungene kuyona uthi nje ungalinge uze uyiqale ngoba uma elalela uthi mangikulalela ukukhuluma kwakho kungazi ukuthi usunako kumzwela ngalendlela yesibili usibari ngendlela othetha ngayo ngosizo sikhulumile naye umlaleli echaza ukuthi akukho nakanye la osiswake efuna ukuveza engathi uyameseke izenzweni zakhe ngoba izenzo zakhe azikho right ngendlela enze ngayo akamenzelanga usibari iqiniso uthi owakwethu impela kodwa amazwi akhe lawo uthi owakwethu impela kodwa angikwazi ukumeseka engenzi kahle mina ngusiswakhe omncane kunaye kodwa angikwazi ukumseka engenzi kahle ngoba udlalile kakhulu ngosibari angitsathana ngomnye umlaleli
1: ngibingelele sisimasindi ngibingelele abalaleli no sisimasindi mina ngathi usisi kusibali ey angalinge mfowethu ayinaki inkulumo yakhe uma ngabe ikukuthi impela ugudla iguma lokuthi ufuna athandane naye angalinge ngoba uzoyidalela inkinga nje kwakhona lapho sethatha umnyeni kasiswakhe yize kubuhlungu ukuthi usiswakhe udlala ngayo usibali kodwa nje aze angalinge ngoba ingxabano leyo futhi iyogcina isiyinkinga kuyena mangabe sethola ukuthi usethandana naye kuleka gogo eyikubuhlungu nakhona yazi ibuhlungu sisimasindi le ndaba yokuthakatha mfowethu ngoba siyayibuka thina ukuthi into ekhona eyenzakalayo into nje engicikeke mina sisimasindi entweni yokuthakatha uma kukhona abantu abaphikela abantu ukuthi uma abantu bethu usibanibani kodwa hayi ngeke uyathakatha bephika abantu bethu umbone ngani kusukelwa abantu kukhulunywa kulokhu yanalokhu hayi into yokuthakatha nje ikhona kwangeke kube khona igama lokuthi khona ubuthakathi uma ngabe kuyingekho into ekuthiwa ukuthakatha sisimasindi nje abathakathi bakhona abathakathi babuyiselana emuva ngempilo sisimasindi baningi abantu ababuyela emuva ngempilo ngenxa yabantu ababathakathi yabo nje le nto siyamngena egazini ugogo kusho ukuthi ayisayekeki abanye baze bethi wayigcaba wayigcaba egazini le nto ayisaphumi kuyena yey ibuhlungu le nto ebhekene nalo sisi ngoba isimo sokuthakatha mfethu siyasazi ngiyasazi mina ukuthi into enjani ibuhlungu ukufikana nomuntu owumthakathi ngoba ufuna ukudicilela impilo yakho phansi iyacika ngempela lento yokuthakatha uzwe umuntu ephika
0: ngiyakuzwa sithatha nangomnye umlaleli sizo ukuthi yena uthini sabona
2: hawu ngiyaphela kodwa usini half point umashezi masikhananda phuma enkandla uyaphela
0: ngiphilile unjani wena
2: hayi yabona ngiyakhitaza hayo mthethanda kusengaphakathi
0: impela uyangazwe namthethana
2: emasendi cha akenze nami ngiqale ngwahoga ake ngiqale nje la usisi njengoba ngiqale ngale yokuthatha kagogo nokuthi nabantu asebezoshisa umuzi mina bengathi ngibela aye nje kubantu bomthetho angaze aluze umpheme ngenxa yethu kunyomphakathi ngoba angathi ngephela sesindi esahleli abone labantu bejijela amabhomu ngamakwenzelani lalani kanti ingane abantu emsulo so ngo if ukuthi unayo mhlawumbe into ayirecording kanje laba bebusongela khona bedaya nomuzi ezowushisa angajane nje aye nje emthethweni kusaeli ukuthi la kunesimo esikanje kanje kanje kanje ongangokuthi abantu basola ugogo bathi sebekhuluma amagama awukuthi mhlawumbe nabo ubufakazi ukuze makwenzeka indlu ishisa makobe abantu bagcina befikile kube khona abasindi abaligcineni abazoboshwa kodwa sisinda kwangcene ungatshezela into wawenza njengoba ubhutshelo bechaza ngento kwi-VN ukuthi wena ungafela izono zomunye umuntu futhi nakhona ezingenabo ubufakazi two sisindi kulena-ke ekasibali cha ngoba ngempela abantu xa sebeshile impela abalela labade beshaya ngaphambi ngempela ngicela ubavumele ukuthi usisi noma usibala kakhulu mamnandi kanjani.

0: ngoba uzophela phela udlelwane bakhe nosisi wakhe. Sisi wakhe akayilungiselele yena iy'ndaba zakhe zomshado wakhe, aphume nje yena ey'ndabeni zasisi wakhe.
1: Ibingelela Sindi, ngibingelela nabalali bezomzansi. Sandile kwandobenanda ewathutfo emaplazini. Sindi, kulolu daba lukasisi kule kagogo nosisi, usisi ngicabanga ukuthi into efanele ukuthi ayenze la, kufanele ngoba udaba sebeqalile bamtretinisha ngalo ukuthi uzwana nogogo banokugogo ukuthi ugogo uyathakatha, kufuneka vele alibike emaphoyiseni ukuthi kunabantu abamsongelayo kanje, mebazi ngamagama abo ukuthi obani. Sakabezwa baphimisela asho ireporti kuba udaba ureporthiwe emaphoyiseni. Ebese kuthi yena-ke ahlise kancane ukusondelana naye ugogo loyo ukuthi asondelane naye kakhulu, nakuba saziyeka vele ukuthi le nto kwamathakathane ihawule zihluleki. Bathanda abantu bavele bahlangane mese behlulekile empilweni, behluleka kunaka iy'nto zabo nokwenza iy'nto zabo, mese benuka abanye abantu bathi babathakatha. Kanti umuntu uyena ongazange azenze izinto kahle, athi umuntu ayihlulelwa isikole, uhlulwa ukuyihlanganisela impilo, kuzama njengabantu bonke bezama, ehluleka ebesethi uyathakathwa. Siyakwazi-ke nokuthi ihawu lezihluleki hambeni nokabantu zithi ziyathakathwa, kodwa umuntu ebengenalutho uzokuthakatha atholeni umuntu nawe uvele ungenalutho. Bese kuthi kuleka sibari ayengazama usho izama usisi le, ngoba izokhatha umndeni wakhe kuxatshana kuhlukane phakathi umndeni wonke. Usisi uma ngabe ehlukumeza usibari kuwukuthi akaboniseki usisi. Usibari yena akazama omunye umuntu wesifazane not wena sisi, ngoba uzobe kuqhatha nomndeni. So ngoba usisi lo noma ngabe edlala ngawo usibari, kodwa uma sezothiwa sekukhona nikwenzayo nosibari, uyokukhwela izinto ongakaze uyibone, iyokususela umsindo, uyongalamuleki nje. Hlehla nje umtshele nosibari, sibari sidistance kumina ngoba angifuni ngize ngixabane nosisi wami, ayitshe khona esikwenzayo. Yiloko nje kuphela sisi wami ngikubonisa ngawo. Ngiyabonga Sandile Ndlovu enandawo for my plazini.
2: Siyabonga Sandile. Sihambe laphambili emsakazweni izilo mzansi. Sesiyitholile impendulo yakho. Umhleze hletshwa ngicabanga ukuthi ya ngisho kahle. Usisi unaye umuntu azwala naye empilweni yakhe, ukhona umuntu okhona empilweni yakhe. Sawubona.
3: Usiyabona Mashezi.
2: Yes baba, njani?
3: Isaka leyipikile la kwamashu.
2: Ngiyakuzwa baba, ngicela ushaye ngizwe.
3: Angathi impela abantu bakuthi bangayiqaphela le ndaba okuhlalahlala benukana ukuthakatha. Uyazi ukuthi anamhlanje kunabantu mathuna akhona ngenxa nje ukuthi umuntu esoliwe ngesenzo esithile, ayikho into abazoyisho kodwa kube yithakatha. Ngathi leli gama lokuthakatha ngempela lingaqashelwa, ngoba ngempela abantu baphelile beselubala. Kwezindawo uma kushona umuntu uthakathwa sibanibani, kushona umuntu uthathwa sibanibani, agcine ebulele lowo muntu. Mase bulela kodwa abantu kuleyo ndawo bayoqhubeka nokushona, uthi basebebulawa ubani-ke manje ngoba phela lo besolo usebembulele. Kodwa abantu bazoqhubeka nokuthini bafe njalo. Uma kunomuntu oshonile kuba khona umuntu okhomba omunye umuntu, njalo uma kukhona umuntu oshonile imvami sathi ntaka sinaka leyo nto ukuthi kungashoni umuntu kuphele kanjalo ungasolwa muntu. Nami le ndaba la kagogo ngithi ngempela akabe abantu beyibukisisa igama lokuthakatha nokuthakathisana, yinto engafaneke umuntu akhulunywe nokukhulunywa ngoba ayinaproof. Kunaloko umuntu akaye emntwini acuphe umuzi umthakathi atholakala etushiwe emile, kunokuthi uvele kuthiwe nje ngomlomo ubani uyathakatha ngoba zamsola entweni ethile asimsolela kuyo. Le nto enjengale engathi ngaphela nje umqondo ofile okufanele abantu bakuthi bawuqede. Umuntu akacuphe ikhaya lakhe umthakathi uzimela yona ngey'ntelezi noma nani, kwangabe umlomo nje kuthi ubani uyathakatha bese kugcina ngabe kuthatheke iy'nqumo ezirongi.
2: Akabonga kakhulu baba.
4: Mkhulumwane Herbal Life saka ekhaya products, siyahlola siyelapha sibuyisa isithando sakho, sibethela uthando, sinenduku yokuqonywa, umuthi womsebenzi nomuthi wesikhundla, nomuntu wakho siyamkhiya, senza nokunye okuningi. Ethekwini siku 114 Jos Lovo, eGoli siku Chris Street Market Building, sithinde ku 065 929 1574 noma ku 079 710 8120. Mkhulumwane Herbal Life, saka ikhaya.
5: Ubuhlungu kushona kwelunga lomndeni ikakhulukazi uma ungenawo umasingcwabisane. Kwancanda Funerals sebesize izinkulungwane kulokhu. Joyina mahhala kuwona wonke amaplan, akukhethi ukuhluka kwezibongo. Kwancanda Funerals balanda umzimba noma ngabe ikuphi kuleli, ungajoyina noma uphi. Joyina khona manje

0: Alright, mlaleli angisabuyi ngedwa, ngibuya nomnumzane uTembo sekhona emsakazweni izilomzansi FM, sizokhuluma naye njengamanje. Sixoxisane naye. Sathi kuyibamba le, sizobuye siqhubeke ngokuqhubeka kohlelo nemiyalezo yakho ithumele mlaleli. Siyabonga kakhulu ukuthi ushaye ube ingxenye yohlelo ukusiza ke umlaleli olalele ngenkinga abhekene nayo. Ethi ke bakithi ngicela nisho ke njengabalaleli bomsakazo izilomzansi ukuthi kuyinina nalezi zimo ningenza kanjani. Efisa nje imbono eqhamuka ke kuwena njengomlaleli. Kanye kwaloko ke siya lapha yakho umnomzana uTembe siyokhuluma siyoxoxa namhlanje kwaze seke phela sikhembizweni uLesithathu usuku ke oluhle kakhulu inkosi esenzele lona ukuba sijabule sithokoze ngalo. Mangokuthi umuntu othanda kakhulu izinto zamasiko ofisayo ukuthi ube nolwazi oluthe ukujula into enethinta amasiko, cabanga ukuthi useduze komsakazo manje ungadonsa kuyiphepha lakho noma ibhuku lakho yokwazi ukuthi ubhale kulona ezinye zezinto umnumzana uTembe aye ayithinte noma akhulume ngazo. Mnumzana, sikubingele sikwamukele emsakazweni izilomzansi.
1: Ngiyabingela amashezi, ngibingela abalaleli bomsakazo izilomzansi.
0: Siyajabula kakhulu ukuba nayo emsakazweni namhlanje.
1: Ngiyajabula nami kakhulu ukukubona.
0: Ufika nje sisabhekele nenkiyankiya yenkinga sibukisana yona nabalaleli. Sikhuluma ngayo umlaleli wethu ukhathazekile efisa imbono yabalaleli. Kodwa ke njengamanje ngoba wena usangena ngomnyango kulungile, akanoma ulitholile lento ludaba noma ulizwanga kahle.
1: Angilizwanga kahle amashezi, ngithole kancane kakhulu.
0: Uthole kancane.
1: Yebo.
0: All right.
1: Kodwa impendulo yomlaleli ufa wasemzinyathi ngiyithandile uma ethi ezinye izinto ezike zenzeke kufanele sibheke ngoba okunye kuba kugula. Kuyiqiniso ukuthi kunezifo eyikayitshese kakhulu kaze abantu abadala lezifo zokuphambana nomqondo. Ya, ngithanda kakhulu uNkulunkulu ukuthi into singayibheki ngokuhlongohlathi kodwa siyibheke beningi inhlanga ukuthi noma sehlulela ngoba la kwehlulela lokhu kufanele ukuthi kube wehlulela ukuyikhona nokwehlulela kuyiqiniso. Yabo, ilokho ke.
0: Siyakuzwa mnumzane. Siyabonga asingene kulolu daba lwethu lanamhlanje. Ngifuna ukuzwa la mnumzane uTembe ukuthi mangabe indoda ishonelwe unkosikazi iphinda ke iganwa, yini le ebesiyenza ukuthi iy'ngane zingamfuni lo osuke semgane sibili?
1: Ngiyabonga kakhulu mashezi. Engeke ngubuke la mashezi kungaba izinto ezimbili. Yokuqala kungaba ukuthi kungabe bikho kahle ukuxhumana phakathi kukayise nazingane. Okwesibili bese kuba mhlambe kuwukuthi izingane zilwa nje isikhwele sikanina, kuyenzeka lokho. Uma ngabe indoda isuke ifelwe, ifelwe umfazi, angithi naye ibizwa kuthiwa umfelwa ngoba ena ifelwe umfazi. Okusho ukuthi kuyafana nokhamba oliyela phihlika lachitheka. Uma ngabe ke usukuse ufele umfazi, kusuke kuyisimo leso esingachaza ngokuthi isimo sokuhlupheka kakhulu. Usukuhluphekile ngoba izimo zokuphilisana emakhaya phakathi kwendoda nomfazi ziye zenze

0: ukuthi indoda engathi ngafisa ukuthi kuhambe wena kuqala kunokuthi ke kuhambe unkosikazi ngenxa yezimo noma ngenxa yeyinselele indoda eyithola isibhekele nazo ngoba kuye kube lula uma ngabe indoda ingekho umfazi ekwazi ukukhulisa ingane kodwa uma ngabe umfazi esengekho kuye kube nzima kakhulu. Kulesi simo ke indoda isuke isiphoqelekile ngokubuka kwami mina ukuthi ibe nokuxhumana neyingane esuke izele ngoba kusuke kungaphansi kwesimo sokuhlupheka. Ngikhuluma mina ngaphansi kwesimo sokuhlupheka. Akhona amadoda athi noma efelwa abafazi kodwa utholakale ukuthi akabuthwali umzima bomuntu osuke efelwe umfazi kube ukuthi emva kwalokhu uzosala yedwa nje mhlambe bese sala nazo lezi zingane. Ukuxhumana ke neyingane kuye kudinge ukuthi uyise weyingane eyichazele uma esefisa ukuthi eganwe. Uyichazela ke izathu zokuthi kungani kumele ukuthi eganwe. Isizathu esibalulekile ileso ukuthi phela uma ngabe indoda isingenamfazi isiki isakudinga ukuphekelwa ikudinga futhi ukuwashelwa ingubo zayo yabona nokuthi inakekelwe uma ngabe ngekhathi zokugula ikakhulukazi iyo lonto esuke ithatha unkosikazi indoda imthathela yona ukuthi ikuphelelise impilo yayo ngoba indoda iphelele ngaphandle kwempilo yomfazi. Manje ke ingane efuneka ibizeke ehlana zophathi ke ichazele ukuthi cha ngalezi zathu ingane zami futhi njengoba nginizele nje nani anisezona ingane empelini ike ikhulu kazi njengoba unyoka esengasekho nje anisezona ingane ngokweqiniso sefanele ukuthi nikhule ninakekele ninakekelane nina ikakhulu kazi laba abasebancane kunani. Ebese iyachaza ke indoda ukuthi cha isizathu sokuthi ngithi nginibize la ukuthi ngifisa ukuganwa. Ukuganwa kwami isizathu sakho ukuthi angifuni ukuthi ngiphenduke ngibe umthwalo kunina ngoba iyingane uma ikhula nazo zisuke ziyibekelele ikusasa lazo mhlambe nazo izoganwa zakhe imizi phinde futhi namantombazane gane futhi naye ethole imizi okufaneke ziqonde iyingane ukuthi ayikwazi ukunakekela uyise wazo ukuze kube phakade usuke ezomdinga umuntu asuke ezohlala naye ukuze ekwazi ukumqhubela impilo.
1: Uma ngabe kwenzeka ke bavumelane neyingane kodwa khona lapho zingamemukeli.
0: Uma ke ngiyacabanga mina ukuthi uma ngabe ungayemukeli into uma sifundiseke kahle kufanele kube nezizathu ozoyibeka ukuthi kungani lonto ungayemukeli. Manje uma uvela ungayemukeli nje into into leyo engibona ukuthi abantu labo abasuke benochuku khona umuntu ovale benochuku nje ukuthi mina lonto angiyimukeli futhi angizoyenza. Mhlawumbe sengasayichaza izathu zokuthi kungani lento engayemukeli. Kuye ukuthi ke ngokwenqubo nje yempilo uma iyingane zingamemukeli kusho ukuthi azimcabangela ngithi. Ngokwempilo uma ngabe engekho umuntu ozokucabangela umuntu wokugcina okufaneke esicabangele kuye kube yilowo muntu osuke engaphansi kwaleso simo ngoba azikho izizathu iyingane ezisuke ziyibeka ukuthi cha baba uma ungangamthatha mama omncane bese ichaza ke ukuthi kuzophumela kanjani ukuthi ekwazi ukuphekelwa ekwazi ukubashelwa ekwazi ukunakekela ngesikhathi egula zona zingekho zisemizini yazo ngoba ngisho nomakoti abasuke befike bezogana lapha ekhaya yebo khona omakoti umsebenzi wabo ukuthatha emva kaninazala umsebenzi osuke usela kodwa ngokweqiniso nathi njengabantu esuke siphethe imizi singamadoda sike sibacabangele ukuthi phela naye noma simthwesele umthwalo ukuthi uzovusa umuzi emakhaya kodwa afanele simcabangele ngoba naye uyasidinga isikhathi sokuthi engathi ngakhululeka noma isikhathi owakhe umthwalo ukunakekela indoda ayiganile ubabeza la yebo kodwa hayi kangako.
1: Mangabe kuwukuthi mhlamba amaphutha akho mama enza lokho ukuthi agcine nganamulekile engamukeleki la ebantwaneni.
0: Ngiyabonga kakhulu sisindi kusho ukuthi usuke seganile ngoba uma ukhuluma ngamaphutha akhe mhlambe okunye engazange ngekubalule lapha befuna ngekubalule ekuqaleni yiloko kokuthi into eyenza futhi izingane zingamemukeli umama wazo osuke ezolamunini esishonile yilento yokuthi indoda mhlambe kade evele khona umama engakashoni tholakala ukuthi indoda

0: nomunye umuntu ethandana naye.
1: Mm-hmm.
0: Kuvele lapho akuzwana vele kuneyingxabana nithi.
1: Mm-hmm.
0: Noma eseshonile mhlawumbe umama bese kuba naye imidlizo yokuthi lo oshonile uthakathwe yilo ovele ethandana nobaba.
1: Mm-hmm.
0: Ngoba iphutha esike silenze thina madoda asinaso isimilo sokwazi ukuthi uma ngabe ngiganiwe akufanele ukuthi ngibuye ngiphumele ngaphandle ngiyoqonywa.
1: Mm-hmm.
0: Izintombi ngaphandle uma unenhloso yokuthatha isithembu kunjalo nje isikweni isika livuma ukuthi uma ngabugani uyindoda busuhamba futhi uhamba uqonywa noma uhamba ulala manje ke uma ke lento isiba nomphumela omubi uma usulugana kwesibili sikufanele ibe vele ime nomphumela ngoba into lethu eqale eqaleni kodwa ke uma ngabe ukuthi awuzange ukwenze lokho kuwubuthi mawuqala manje kuzoba nomuntu othandana naye ngoba usufela umfazi ngoba mhlambe futhi nesithembu sakwehlula angisibonike kahle isizathu ngaphandle kokuthi izingane kungaba zitha zimfuna unina uma esengene ngaphakathi kwamagceke zabona amaphutha akhe esengaphakathi uma ngabe kwenzeke enjalo ke kanjalo ke uma kuthiwa kwakhiwe umuzi kuba nendawo ebizwa kuthiwa ugumela la ukuthi khona uma ngabe owesifazane kunamaphutha winzile inganeni ebeke kugumela likhunywe lolo daba nezingane uma ngabe zinamaphutha siyakhuluma lezi ndaba kugumela futhi kugumela kudlule kusona qede kuthuthukele phambili nokwakhiwa kumuzi
1: okay ngingifuna ukuzwa ke manje mnumzana uTembo ukuthi indoda ingakwazi yini ukulobola unkosikazi omunye ngeenkomo ezalobolindudakazi yayo
0: kuningi ke ngingachaza sindi ngalempe ngalombuzo wakho ngoba ngithanda ukuthi izinto zicaciseleke kahle uma sithi thina ngeke indoda ikwazi ukwenza lokho futhi siphinde sicace futhi uma sithi thina indoda yebo ingakwazi ukwenza lokho ukuthi kunezinto eziye zinamathele emasikweni ebese zakha izimiso ezithize njengesiko nje leli elithi indoda uma ngabe ikhula akhula amantombazana ingane zabo zamantombazana iye izabe izabelo bani izabe labafaba balo mantombazane ukuthi wena inkomo zakho zolobola bani ziphinde futhi ngiwabela omunye wabafana bami ukuthi elande ngazo umakoti wabela amadodana akhe wabela amantombazane ngokwesiko leli ke thina isikhulile ngalo esilaziyo okungathi ke manje uma indoda isifela umfazi isithatha lezi inkomo lezi yayithe izabela indodana yayo kube ukuthi manje indoda ayisamile emazwini ayo kanti njengoba sasikhuluma indaba zebutho sasikhacacisa ukuthi kunezinto ezifundiswawo lapha na emabuthweni okunye okukhulu okuye kufundiswe iloko ukuthi indoda kufanele ime emazwini ayo manje ke uma isizothatha ke inkomo lobola indodakazi yazo iyayo bese ihamba yolobola ngazo umfazi ozoyigana okusho ukuthi indoda lapha ayisamile emazwini ayo sekwakha manje ukuthi indoda ingathembeki ekwenzeni kwayo kanti kukhona izinto eziye zibe khona lapha emasikweni okufundiswa kwamabutho okuye kuthiwa ukufunda ukuqonda nokwazi noma nolwazi lolokuthi siye safunda empilweni ukuthi amantombazane ayabiwa abele abafowabo bezolobazolanda kabo makoti sifundile lapho ke saqonda futhi ukuthi lokho kusuke kwenziwelana ulwazi ke luye lube ukuthi akuyikhona ukuthi ingoba kukhona ukuzona konakala emsamo uma indoda ihamba iyolanda umfazi ngalezi inkomo kodwa ngenxa yalelisiko elimile nangenxa yama gama indoda yabakhuluma emdzini wami okungasafanele liguquke kuyokuwona ingakho ke siye sithi ke manje kamuva ke ukusho ukuthi angeke kwalunga uma indoda ithatha inkomo ezolobola indodakazi yayo ibise ihambe yoloboza ngazo omunye umfazi
1: All right siyabonga mnumzane imlaleli usalalela uhlelo senza kwenzeke sinomnumzane uTembo endlini zomsakazo njengamanje sikhuluma naye njalo ngolesithathu suke khona sekhembizeni yakhe ngempela echichimayo eyithinta isintu esuke ngempela sincike kakhulu kuzona namhlanje sibuka le ndaba yokuthi umyeni noma ubaba ufisa ukuthatha umunye unkosikazi kodwa abantwana uthola ukuthi abayifuni leyo nto abayivumi engasekho unkosikazi wakhe.

0: Angobedlala ngayo.
1: Uyawudlala wena Capitec?
0: Ha, ngiyawudlala.
1: Eh?
0: Ngiyawudlala.
1: Qhubeka udlala ungaqhubeki. Ngiyayeke leyo.
0: Ngiyawudlala Capitec, ubukelani?

0: Awu hlo, buka yeke. Awu. Wenza kahle kakhulu. Awu, ungirogini mangibuza.
1: Hayi, all right.
0: Uthi uyawudlalana.
1: Yeah.
0: Phela. Mme ngifuna ukwazi nje.
1: Basho enye insizwa ngiyithengele ukudla la sisebenza khona. Ithe idembe yazi hayi inhle into yenzayo. Ngazo into yenza ungayiki.
0: Eh, nami mngifuna nje ukumgququzela, umgququzela umntwana ukuthi hayi ungayiki.
1: Yebo. Uje ukuthi ungayiki uyenza noma noma ungasenamali bakuthi ungayiki lento, ungaphindi ungabusayeka lento yenzayo.
0: Nomzana uTembe siyabonga sizwileke la osichazela. Ngokuthi angalala yini inkosikazi omncane?
1: Yebo.
0: Yeah, lapha ya endlini kankosikazi
1: omncane. Kunjalo.
0: Angazi noma ngikubambe usuqedile.
1: Bese ngiqedile mashesi.
0: All right.
1: Ngoba uma sithi isiZulu iqadi liyakwazi ukufakwa endlini endlunkulu.
0: Mhm.
1: IsiZulu sesiqedile.
0: Mhm.
1: Ingakho nje isiZulu ena singatolikwa. Futhi ingakho isiZulu okuyona into yoma ngayo ukuze kudwetshe umuqa. Ukuthi hayi lento esho uTembe iyiyo.
0: Mhm.
1: Iqadi lifakwa endlunkulu.
0: Mhm. Lana ke nako omunye umbuzo enginawo. Ziba ngaki inkomo uma ngabe umuntu eyolobola okugcina ikhweni? Njengoba uthephela uyalotsholwa nalo.
1: Yebo.
0: Wesibili noma ngabe kuthiwa uthatha udade waba ngithi sho njalo.
1: Yebo.
0: Wathi ngoba bezolobola vele nakulo yamusi ayakuona.
1: Manje
0: ziba ngaki?
1: Angithi
0: sebuyisibili.
1: Umnumzane uyena osibekela inani le inkomo afisa ukuthi ingane yakhe ilotsholwe ngazo uma isiyogana. Angithi. Zime ezinjalo ke. Ngaphandle uma kukhona lokho esikubiza ukuthi ukuxoxisana njengoba kuyithiwa inqigo zamalobolo. La khona bememeza ezabayimemezayo mhlambe noshalukazi esizala lo ntombi siye kuyisewazi thi ayibaba kodwa phela ngoba angithi yabo leyo nto leyo isikubonilelana nokuxoxisana ngaphakathi emzini la kolotshelwa khona kodwa akulona isiko lokuthi uma uyolobola ekhweni lakho ushatha enye intombi kufanele ukuthi umthetho uthi inkomo sekufaneke zehle ziba njalo nje bese kuba ukuthi abakhungi abafikile sebevele bayaziwa kubuye lokhu futhi kunike nanokuthi wena mashezi ingane yabo ubuyiphethe kanjani yabona ngoba kuyakwazi ukusebenza lokho futhi ekhweni ukuthi njengoba busumkhwenyana bunobudlalo nomkungakanani nabo bubuyo bahlali yobabheke khweni mababe begula noma nje bengaguli yobabuthi baphila na ukukhombisa ukuthi indodana yasekhweni bangithi manje bazogcina bekhonzile bekuthandile enhlizweni yabo befise ngathi zonke izingane zabo singagana wena yabona manje ke mawufika ke sewehlelwe isehlo banayo indlela yokucabangela kodwa hayi ngoba kuyisiko lokuthi kuthiwa mawuhlolo bolokwesibili ekhweni inkomo ziyehla.
0: All right.
1: Yeah.
0: Asithu kuya ngapha mnumzana bese sibuya nembuzo yabumlaleli afisa ukuba umsize kakhulu kuyona ngezimpendulo ngicabanga ukuthi usulungile
1: kakhulu
0: usuri ngabe udlala ngoJesu
1: ngabe ngidlala ngoJesu
2: Ubhoxa ukunika ithuba lokwina yinye kwezishumi inqola zokudla ukungenela thenga noma yiphi imkhiqizo emibili yenyama battle bese uswipe iBoxer rewards card yakho ungaphuthelwa thenga manje umncintiswano uphela mhla ka 10 August inyama battle uyilethelwa uBoxer.
3: Uthi bewazi ukuthi ukuvaleka nokuchichima kwengqalasizinda yendle kuvame ukudalwa ukusetshenziswa kwayo budedengu ungalahle imfucuzo engafanele endlini yangasese noma Mr. Mkokweni. Lokhu kungaba ukufaka manabukeni. Izilwane ezifile, amafutha noma unyudodwa wasendlini. Bika ngokuvaleka nokuchichima kwamapayipi nesitamkoko ngo WhatsApp 073 1483477 noma ushayele inombolo mahala 0803 1111.

0: Butembe ngicela ukwazi ukuthi ummese ophathwa umakoti meshado ubaluleke ngani noma indaba aphathe ummese ezagiye ngawo mayese sicawini umbuzo oqala lo mmese lo kuyafana nesinqindi noma kuhlukene
1: isinqindi
0: iwona isinqindi
1: isinqindi lo mkhonto lo noma kubizwa kuthiwa yishankondle
0: okay uyaqhubeka umlaleli nomzane uyaqhubeka uthi naloko kulandwa komkhonto kamakoti kubaluleke ngani indaba kuba umkhonto
1: lapho ke uma umlaleli ekhuluma ngokulandwa kwamkhonto kwamakoti ngekubone lokho kwenziwa laba bantu abenza imkhuba yokwemulisa umuntu ose nendoda oseqomile wazi walotshola bese kuthiwa umkhonto uhamba yolandwa kwamkhwenyana kanti thina ngala esikweni sithi umuntu owemuliswayo umuntu oseyintombi into futhi ngaphezulu kwakho konke lokho usuke ngakaqomi umuntu uma yemuliswa angithi abalaki angithi izo zonke lezi zinto emini ngichazayo ngithi mina phinanga ngizehlukanise ingakho sise sithi ena sigxile kakhulu emiqingweni uma khuluma ngomqingi khuluma ngolwazi oluhamba abantu bebhala bese betshelimile seliyilona kanti thina izinto zolwazi sasiyilanda ngesiko lokugeza inkamba bese liyaveza itho ukuthi kuzokwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi ngakho ke umuntu oseqomile noma ngabe kuthiwa uyintombi akenzeli umemulo manje ke isiqinti ke lesincinti noma ke ishankondlo uma kota soke liphethe kuswe kumkhonto kungawona ummese kuyonikezelwa umkhwenyana osuke lapha na uma kusesigcaweni angithi uma ngabe ibutho libutho insizwa isuke inomkhonto elwa ngayo izimpi amanye amasiko ke ekethi kunendlela yezinyanda yesiko lokugeza izinyanda zomkhonto uma ibutho selikhululwa empini kodwa lo mkhonto usuke ungakulungele ukuthi ungahlaba ilwane okusuke kwenziwe ngako imisebenzi emzini wendoda futhi kuyila indoda ingeke iyenze imisebenzi yokuhlaba inkomo la ethi yona mayichaza isemzini ingaganiwe uma umakoti kefika nesinqinti noma neshankondlo usuke ezwe inikeza la malungelo lokuthi uyinansi nasi isikhali ozokwakha ngaso umuzi ngoba usuyindoda usungakwazi ukwakha umuzi ubungeke ukwazi ukwakha umuzi ungaganiwe lo shankondlo ke limele lokho noma ke kubekwe ezinye izindawo ke kubizwe ukuthi isinqinti
0: Ngiyakuzwa kahle mnumzane kodwa ke uthi la umkhonto awulandwa
1: akekho umuntu olanda umkhonto ngokwesiko athi ulanda isukini lakhe
0: okay
1: ngokwesiko ngoba lokho kwenzeka uma ngabe kwenziwa umemulo
0: la kwesinqinti utheke sibalulekile
1: sibalulekile isinqinti ngoba
0: njobe zagiye ngaso
1: nje angithi njoba ezofika ezogada kulomuzi
0: yeah.
1: sekungathi uma uyise womfana ethi hambani niyo ngakhela umuzi wami lapha nekhombe imvamisa abanomzane imizi babeyibiya ngawo indawo zabo ukuthi indawo kuzingabe idliwa kahamba umfana yokwakhe baphethelweni nendawo eyayiseke umuzi wakhe ke lowo yilapho sekuzohanjwa khona lo mkhonto ozofika uhlaba inkomo ezisuke izihlatshwa kulomuzi kayise hayi lo uyise awakhele umkhulu wabo
0: okay mnumzana siyabonga sawubona ke sindi nobaba uTeme ngicela ukubuza ukuthi mangabe usebenzisa iwasho uyayidla yini ingulube mawusebenzisa iwasho
1: ngiyabonga amaziko okwelapha akafani mina nje ekhaya njengoba ngikhule mina kulashwa ubengekho umuntu obekula umgomo ngokudla kufaneke kudle yabo noma ke phela ke thina ekhaya kithi besingayidli ngulube besingayidli ngesizathu sokuthi ngoba nakhe hayi ngesizathu sokuthi iyasigulisa ukuthi bese vele thina sizalule zayoni ukuthi hayi mawuyisayoni ngulube awuyidli yabo kodwa baba mayiselapha wayelapha bonke lonke uhlobo lwabantu kungabi bikho abantu ababekela umgomo ukuthi wena njengoba sengikwenza ukuthi sungayidli inyama yengulube ngoba nathi sasikwakushiwo nje ngoba kwakuyona mfundiso asikhule ngayo kuthi hhayi ungayidli ingulube manje-ke ingulube uma uyidla ingulube engane ena zathwala amadimoni nawe uzoba namadimoni kushunyayelwa-ke lapho-ke silalele nathi sizithohlongwana esontweni sizingane yabona. Kodwa kwelapha

0: aba kwangafaka ukuthi umuntu angabe engayidle ngolube.
1: Okay. Mm. Baba Tembe ngiyacela ukubuza ukuthi mangabe uhambe emhlabeni bekusolwa ngokuthi uyathakatha. Ngabe kukhona yini imbuzi owenzelwa yona ukususa lelugama lokuthakatha? Ngiyabonga.
0: Imbuzi engiyaziyo mina imbuzi yokususa amagama asuke eyisibopho lapha kini aze eyothungula nasemhlamu. Umsusa kamagama akhe bayakwenza abanye ngembuzi. Kodwa nje bangisho mina ukuthi babongezelayo izinto wayinendlela yakhe okwenziwe zibe lula nje sifise futhi zenzeke. Ugeza umuntu amagama njengalokho engihlezi ngikusho emhlakazweni mina ukuthi ingane mani iphikile niyigeza amagama ngaphandle komuzi ngaphambi ngoba ningene ngaphakathi nizwe yemukela. Manje ke lokhu kokunukwa ke angithi into okufanele uyilandele le yokunukwa ukuthi kuvela ndlelani uma kuwukhondolo lokuthi vele wena uzalwa abantu ababevele benukwa kuye kulashwe ukhondolo. Ngamanye amazwi into esuke ivele ilashwa isuke ibonakala ilashwa ngokuthi yona isizathu noma ivele kanjani bese kulandela lo nqubo yokulandelwa kwayo yokuvela kwayo.
1: Nomzana uTembe isithwalambiza ngabe khona nesichazayo mhlawumbe sibhlaza noma sibrown ngabe khona nesikushoyo
0: esi brown isuke sichaza ukuthi simele amakhehla bese kuthi lesi sihlaza satshane isuke simele izalukazi.
1: Mangungena kwasendlini ngabe khona sikushoyo
0: kusuke kusho nje ukuthi ithongo liyabonakalisa ukuthi likhona.
1: Okay.
0: Kufana noma isikhathi esiningi bekhona izinto ezizinkinga ekhaya njengoba sike sithi isiZulu umhlaba unamaginqiginqi isho njalo angithi okusho ukuthi akusohlezi kube kumnandi emhlabeni. Manje ke bese bakhona abantu abathi bebehlelwe izehlo bese besola ukuthi hayi kusho ukuthi abantu abadala bekho kwenze njani nithuleleni kunje kunje kanti sibe sazi thina ukuthi isiZulu siyasho ukuthi umhlaba unamaginqiginqi yabona bese ithongo liveza ke ukuthi hayi sikhona yabona. Okusho ukuthi hayi sikhona ngabe ngakuveza ngolunye usuku ukuthi isitha sesikompilo ungalaleli kunezinye izifo ezisuke zivezwa zivela ngenxa yokungalaleli kwabantu njengoba sesiyibona nje manje sesinezinto eziningi ezimkhuhlane nokungaqondaniseki kahle kwalento esiyibiza ukuthi yikhathi zonyaka. Lezi zinto zidalwe yithi ngokuba sasitsheliwe ukuthi imveli yanakekela sangayinakekela thina. Uma usuphatha umkhuhlane ubusuma namathambo amteke nteke zonke lezi zinto. Uma usuhlushwa isifo samehlo zonke lezi zinto. Ubusuthi hayi lesi sifo lesi sifo sabantu abadala yonke lezi zinto. Hayi abadala sengithongikhona. Lisuke lichaza ukuthi ukuthi kusho ukuthi nina kunezinto enizenzayo engahlangene nokuthi ithongo likhona noma likhona. Kufana nokudla ukudla otshelwa kahle ukuthi ungakudla ukudla. Uma usugula ugulisa lokho kudla ngeke usole ithongo. Uyothi ugula kanjalo bese liyayiveza lathi sikhona. Kusho ukuthi ufuna kuyibheke wena ke ngaleso sikhathi.
1: Ngiyakuzwa mnumzane. Nanga umlaleli ebhalile ethi Mashezi ngiyabingelela nakubaba uTembe. Uthi ngicela ukubuza ukuthi umakoti mangabe ezilile ezilela umyeni wakhe ngesimo ke sempilo. Samakoti simcelele ukumkhumula inzila singakafiki isikhathi uzile u 6 months awuzilayo uthi ke manje inkinga ekhona ukuthi asazi noma inzila kumele sishise noma silinde kufike isikhathi washona ngaso umyeni ebese ke siyayishisa. Siyacela usizo mnumzana uTembe ngoba sekukuningi kakhulu esitshelwa khona manje asaze senze njani enasekhaya abasekho abantu abadala kusele thina nje osisi ke bomyeni wakhe noma bekhona ka bomndeni ngaphandle ukhumbuleke ifamily ibuye ingathembeki. Ngiyabonga madlala.
0: Siyabonga kakhulu umlaleli. Saku balula ukuthi inzilo inasi isikhathi sokuthi kuthiwa manje umuntu usengakwazi ukuthi ekhiphe inzilo. Saze sathi ukuqagula kuye kusukele ekuthini sekudlulile enhlizweni yomuntu osuke efelwe ukuthi ufelwe. Manje ke ngale mpendulo ngisho ukuthi umakoti mhlabana imbuzi nimkhiphe inzilo ehambe yogeza bese niyayishisa inzilo njengokwenziwa ngokwenqubo yakhona akukaze kwenzeka nje ukuthi inzilo ukuthi uyakhishwa bese iyabekwa nje esintwini. Uma ke yakhishwa yakhunyulwa njengoba noma ngabe kuthiwa inyanga ezintathu abathiwa inyanga ezihlanu izoshiswa lo nzilo.
1: Okay, imbuzo yani

0: imbuzi eyokumgeza umakoti.
1: Oh, yebo. Okay. Sawubona mashezi noma Mtembe, ngicela ukubuza uma ngabe kade ushonelwe ugeza ukugeza izitsha kwenziwa nini?
0: Bakubeka ngale ndlela yabo abantu bethu ukugeza izitsha. Cha cha cha. Isiko esinalo lapha uma ngabe kushoniwe elimalana nokugeza ngawabala lamasiko. Uma mhlambe kukhona amanye angezophundla kakhona lokuqala ukusulwa kwamageja. Bese kuba yisiko lokuthelelwa kwenkosi amanzi, bese kuba yisiko lokuzijikijela la khona kusulwa khona izagila ngoba ibutho lisuke lingajikijeli noma lingazingeli limile makuzeliwe kuleso sigodi. Yabona? Mm-hmm. Bese kulandela le micilikishike yokuthi ke emva kwenyanga eyintathu abantwana mhlambe sebengenzeka bekhumule. Umfelwa ongoyisilisho sholelo umfazi sekungenzeka emva kwenyanga ezisithupha, umfelokazi kungenzeka kube unyaka. Yilokho okukhona esikweni ukuthi lento mabeyibiza mhlambe ngendlela sebeyibiza ngayo enye yabo ethi ukuwashwa kwezi, ukugezwa kwezitsha, angazi ke basuke beyiyamanisa nakuphi lokhu mina engikushilo.
1: Okay. Ngiyabingelela, ngiyacela ukubuza uma ngabe umuntu acushwa, uma ngabe senimenzela ihlambo, kufanele yini agezwe? Lo muthi enamphathisa wona two ugezwa ngani?
0: Angithanda ngoba sesifundisile kakhulu ngendaba yokuthi akufanele ukuthi umuntu mangabe encwadi abemfaka isikhali bemphathisa isikhali bethi akaqeda abantu. Ngaze ngabala ukuthi kwesinye isikhathi lithi niyakwenza lokho kanti okuye kanti imbangela yokufa kwakhe kuyizizathu zeyinkinga zenu eniveleli nazo kungenzeka mhlawumbe ukhondola ngithi. Uh-huh. Nina bese nithi nina lo muntu nimphathisa isikhali. Nitha kwenzeke njani laba bantu bona abafuna ukukhululwa uma lo mufi liphinde futhi nimphathisa isikhali efike futhi ebhekane nabo esephethe isikhali futhi.
1: Ngoba kodwa yena noma engakubalulanga ngokwesikhali ebalula umuthi la.
0: Mina ngazi ukuthi mphela ukuthi ngazi mina abanye mhlawumbe mphathisa umuthi ukuthi mhlawumbe uthakathiwe zonke lezo zinto.
1: Ngoba into efanayo. Ubuchuthi bamcupha.
0: Oh, into efanayo. Baba mcupha abantu nangasiphi isizathu sokuthi lo othintekayo yabona akafe
1: ingakho ke manje buza ukuthi lo umuntu ke njengoba bamphathisa nje mase befuna ukumenzela ihlambo kumele aqale agezwe ngoba khona lo muthi abamphathisa wona
0: akukwesinye isikhathi akukwenza umqondo enkundleni la khona abantu masithi siyafundisa sini sisinto ethizwe ayenziwa bese siphinde futhi sina sithi nesixazululo noma sazi sixazululo ngoba kwenzeka phela ukuthi bethi abantu ayizokwenza kodwa sobuye senze ukuthi yabo futhi lento awukho umsebenzi owenzakalayo abantu babekhuthi bangazenzi lezi zinto. Angithi ke kufaneleke uye kumuntu ke wesintu ukuthi ke eyokubhekela lezi zinto zakhe ngoba into eyifana nalezo ifuna ukubhekwa sinto ukuthi yini le eye yaphazamisa ekunikezweni kwakhe isikhali ngoba bazwe besebethi mhlaba abantu ababonayo sekuze usikhali saqondiswa kulona ithongo impela ngoba izathu zali ithongo ezenza ukuthi kube nesitha esidotseka ngaphandle sobulala umuntu. Mm-hmm. Okufanele manje sik understand eke kusho ukuthi umsamane senawo okusho ukuthi ufuna kanihambe nogeza lezi zinto bese nibuya futhi nizofaka umsamo manje ke yesisikhathi la lesisimo la ngangaze ngabhala khona mina ngathi isiko linisimo sozizo lobutshelelisi. Mm-hmm. Kukhona izinto ezinye ngathi yayilungisa ngendlela othi uyayazi kodwa futhi bese zingabe isakwazi ukulungiseka ngoba kuzange kulandelelwe ukuthi imnyombo wenkinga uye wavela kanjani. Ingakho kuye kwenzima lento yokuthi uma unika umuntu isikhali bese kuthiwa futhi unendlela yokuyelapha lonto. Ingakho singayikhuthaza kodwa ke uma seningaphathwa leso simo seningasukuma niyobheka kube khona abantu bazonibhekela ukuthi ithongo lithi yenza njani.
1: Uyazwakala mnumzane, asiye endabeni zogamanxa kwehora leshumi nanye nohlobisile shows imlaleli. Izindaba zogamanxa kwehora leshumi nanye ekuseni nohlobisile shows isawubona mlaleli. Inyunyane abahlengikazi iDinosa KwaZulu-Natal ithi inxushiswa kwesabelo mali somnyango wezempilo kunomthelela kwingqinamba ekuqashweni kwamanesi.
2: Into ukuthi amanesi angaqashwa uma engabe ehamba. Lento yokuthi umnyango lo uphethe imali kahulumeni wehlisa
1: Kanti ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kwaZulu Natal umfundisi Thula Sizwe Buthelezi uthi kubalekile unelelo kwamakhosi ngezimoto ukuze ke ekwazi

0: umsebenzi ukusebenzela kahle ke umphakathi thwala izene ezinye makubumbana ihora leshumi nambili.
1: Siyabonga kakhulu Hlobisile. Yini edala ukuthi kule insuku umuntu umehlelwe yisibi abanye abantu bathayo uzenze wena kuleso sisi? Yini ngenxa yezinga elikhulu mhlambe lokuqolweka kwabantu?
0: Mhlawumbe ungenzela nje umzekelo isimo esikanjani?
1: Isimo
2: lezi bekwesifingqiwe kuyizwi loMzansi.
1: Isimo esithinta inhliziyo kakhulu sibona umacingwane linyalelo womuzi eshelwa eshelwa umuzi kulempela sonto esivela kuyona.
0: Yeah.
1: Kunabanye abaqhamuke inkulenzo yokuxhumana bethi hayi uyena okwenzile. Mhlambe nawe kwayibonte njalo.
0: Ya, kakhulu.
1: Uze wayiphendula le nto ukuthi yena njengomuntu uhlonipha kakhulu umsamo, akakwazi ukuthi angenze into efuzeleyo. So yini mhlambe ngoba abantu sebaqoleka kakhulu.
0: Ya, abantu sebaqoleka kakhulu nanokuthi le nto yokuthi umuntu nomuntu nelungelo lokukhuluma ngokukhululeka aveze umbono wakhe. Ya, yakwenzeke.
1: Ukukhuluma ngokukhululeka.
0: Ya, ya, so ya, gcina sesikhuluma
1: esinomlimi kanjani?
0: Ya, ungasamcabangeli lo ophawula ngaye. Ya.
1: Ngoba isimo semehlweni ethu kufanele sihlangabezane nalowo muntu ona leso simo ngaleso sikhathi. Le yokuhlala phansi thi hayi manje sicubungula kanje ngento esingenayo uqiniso bayo. Ngaleso kungcono noma uphethe into ephathekayo.
0: Ya ngcono uma uphethe into ephathekayo. Uma
1: ingekho ephathekayo engathi ungazwelana nje nomuntu osenkingeni
0: ngoba
1: yenzeka amazwi akhe akulimaza.
0: Lokhu thina sikholelwa kukhona kuyaphatheka siyakubona njengamanje kushile ngempela.
1: Ya.
0: But lokho ukuthi uyishisele yena asikwazi. So kholwa ke mase kukhona ufakazi njengamanje ngesisho lutho.
1: Ukuthi nje sizolane naye kakhulu ebuhlungwini obenzekile.
0: Ya, ya, ukuthi nje sesayijwayeza kakhulu mhlaziya. Ayi, siyahlaziya.
1: Sihlaziya impela.
0: Yazi ukuthi singosolwazi sonke intweni when it comes to umsakazi ubona makushintshwa nenhlelo ngoApril wonke umuntu uyahlaziya. Umhlaziya uyisazi sezemsakazi.
1: Ngicabanga ukuthi yalapha yayikhule ekukhulumeni ngokukhulelekile.
0: Ya.
1: Nangokuvulelekile.
0: Ya, kulona icala ukukhuluma ngokukhulelekile. Kodwa engathi ungakhuluma ngento enofakazi ongakuveza. Ngoba omunye uvela abe nebhadi yena yedwa uvela kutonyulo yena yedwa eningini ethu lesesenkingeni.
1: Ngikuzwile Hlobisile, siyabonga, sikubo unemalibumele leshumi nambili.
2: Ila umuntu osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamizwa, iwunga, insango, ugwayi, isinemfu, ikhuphe kanye notshwala. Ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba. Ithemba lokuphila litholakala kuwo wonke amafamasi namacosmetic shops aseduze nawe. Buhle bemvelo emlazi eMega City, Isiphingo Pharmacy, Manhattan, Jolie West Street, Scala Pharmacy, Aero Ungeni, nasema Beauty Zone enanda nakwamashu. Sivakashele kwikhasi lethu lika Facebook Ithemba Lokuphila okanye usinte kule nombolo 083 714 0529. Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
1: Alright, sihlabela phambili emsakazweni izwi loMzansi. Nomzana uTembe senaye la indizo zomsakazo. Kunomlalelo sibhalele uNomzana uTembe lapha othi baba uTembe, ngiyacela ukubuza ukuthi uyacelwa yini kabili umuntu osifazane?
3: Ngiyabonga, cha, akasikaze sikubone thina kwaZulu kwenzeka lokho, ngoba uma nje umuntu esemukelekile babavumela abakhongi kusuke sekuphele, uye qhutshukele phambili nezinye iy'nhlelo, akubuyelwa emuva kungemqeqo. Awungatholi izwi eBhayibhelini lehle isiZulu ukuthi akubuyelwa emuva kungemqeqo. Yebo,
1: akacelwa kabili
3: lokho nje.
1: Uma ngabe phela ehlukanile nomunye omunye ofisa ukumthatha kaphini
3: sakwazi ukumthatha? Hayi, sekuyayi kuthola kumqondo omlali. Bengithi mina mhlawumbe ufike ucela intombi ngenxa yokuthi manje uzuzu uyithanda kakhulu, uyazi ukuthi angiphinde futhi. Yabo, ngithi lokho ke ngingakaze ngikuzizulwini. Okay, ukusho ukuthi ke uma umuntu intombi ayiqomi kabili ngesiZulu nje, noma ngabe kuthiwa intombi into uma isuke isike yaqoma ayibi saqoma kabili. Ingakho ke kuvela isiko lokuthwala ngentombi uma isiqomile, ngoba ingeke isakwazi ukuba uyiqome ilokho. Umuntu wesifazane usuke senengane akumenyimiwa lapha esangweni kumenyezwe kuthiwa.

0: babuthe bayajabula ukuthi nguthole ngithi mina ngitholakala nuthi hayi ngiyakuthola ngoba nangonisu ngakuthola ya siyatholakala nabalaleli nolunye uhlelo kofuthi silwenzayo njengamanje usuka la ngiye office ngiyo consult abanye abayisheke bedinga ukuthi behlalele phansi ngoba thotha umuntu mhlawumbe unodaba oludo ufuna ngingilandele ngemibuzo ngaphamba ngimpendulo siyatholana namanje futhi ngisoke emphumela ngihlale khona la noNqobile bese ke nithi ungithinta ke abafuna ukubuza umbuzo abalaleli noma ngazi ukuthi abanye abantu basoke befuna ukuthi bebuze umbuzo bezwakala emoyeni kuhle kakhulu futhi lokho ngoba kusizakala nomunye umuntu obengabuzile kodwa nje uma unenkinga ecina manje mina manje ngizophuma la bese uyakwazi ukuthi ungithinte yebo
1: ithini nombolo yakho
0: ithi 082 597 6669
1: or 6 by 3 no 9
0: yebo mlaleli
1: ungayiphinda mnumzane
0: sakazi wami 082 597 6669
1: siyabonga kakhulu mnumzane uTembe kuze kube ke ngobusayo
0: siyabonga kakhulu mashishini sale kahle balaleli uNkulunkulu abenani

0: Sanbonani either soil nimamele izwi lomzansi ku 98.0 FM.
1: Okay, ke umsakazane izilomzansi ku 98.0 sithizwa umehluko ngasoke lesisikhathi. Sivele ngomenye nandi kakhulu sinikwa ishabalala rhythm. Ethi iluli iqondile lento. Iluli iqondile. All right. Sisimkhipha mnandi kanjalo umnomzana uTembe. Sihlangabeze futhi nangesonto elizayo. Sihlangabeze mlaleli kulona uhlelo senza kwenzeke. Okwamanje ke sihlamela phambili nje sibuka imiyalezo yakho kade sithumelela yona ngenhloso yokulekelela umlaleli. Lo sibhalele asathe nanze voice note.
2: Sawana wesinde unjoma namgapi lo khuluma naye ngakhona isteng kwamadondoba. Cha mina ngani yakwethu ngithi utsisi unayindawo angaphephela kuyona. Indawo angaphephela kuyona iyona la eka sibaru wakhe. Baro wakhe njobe engathi umchaza kancane wathi umuntu onothando. Hhayi akamvumeli usibaru wakhe athandane na usibaru wakhe vele yamazi kuzobe ngaqali ngaye kuzobe ngagcini ngaye futhi. Ngicabanga ukuthi umathe athandane nosibaru wakhe uzophuma lapha endlini kagogo. Ugogo kusho ukuthi na kothi noma ena wehle lokho okuyomehlele kuyomehlele yena uzobe ngekho uzobe esengali esoyivusela umuzi kasisi wakhe yize ke khona phela ugogo ke usemxoyise kaningi kulento ukuthi hayi bu makayiyeke lento le makayiyeke impela ngoba uzoba sengcupheni yokufa hayi ngithangibonga.
1: Umlaleli oqhamuka ngiye nomunye umbono la. Kulungile, ahlabele phambili sithathe ke omunye.

0: Hai mamu zeti tata makaye mpoeta haya gash makaye lewe tingayake Angayaka zalibone lithalayo lana kuskenken Hai mafa mpilisen Kulma ngurras tutukani mfuka kele Ustubo sama ntombazane lona Hamba nae lana kututukani mfuka kele la Usabenzeka kuduwe lana ula kitu ube the late Shikako sengo mayabu tinjege sugumani 9 minutes to 2 o'clock Namjeni njalo makhaya.
1: Ikusasa lethu kuyizwi lomzansi FM.
2: Besiyazika iFF ukuthi ibisabotage ezinye izinto la. Idestroy izinto ngoba ifuna kubukeke ngathi DA ayisebenzi kahle. Igroup yabo yabanjwa lapha, beshisa lapha begqoka izikipa zeFF.
0: Bagqoka isikipa seDA sengasho ukuthi ngilunga layo.
2: Lalela Sithombe, mina ngihlala ePitoli siyazi ukuthi ibona ababekwenza.
0: Bagqoka isikipa seDA sekusho ngilunga leDA.
2: Ngizothi ubani ngoba ibona. Ibona vele futhi babemasha ngalolo langa.
0: Uthi mbuzo. Lalela umbuzo.
2: Ke wena umphathi ohlelo ubuza ukuthi nike ngoba phela usebenzisa ilungu lakho uthi uphethe uhlelo.
0: Bagqoka isikipa seDA sengilunga leDA yini?
2: Mani masha ni
1: DA
2: ngalolo langa ni destroyer
1: uyimember ye DA uyizwi lomzansi FM
0: Kumla ke utaba lethenda ke singoma senkantolo ke umthetho sekelo kulele ngalo siku layizolo eveze kona impela ke la ukuthi laba basike befake zona ke izicelo lezikezo okubhaca kulele manje ukuthi isicelo sakhe sisachithwa sakwazi ukuthi aphinde futhi ari apply noma afake isicelo kabusha Mnumzane uJabulo Ndzoza oyiphini likangqonqoshe eminyangweni ke wezasekhaya usetshele kuphiko leindaba zomsakazo yeSABC ukhozi la ukuthi izihlathi zivakashela izihlathi indlebe ngalesinqumo
3: siyasamukela sisinqumo leso ngoba sisenza ukuthi sibe namandla ukuthi siqede lento yokuthi abantu bafike behlale nje la eSouth Africa bethi bazofuna ukubhaca noma bazofuna ukuzohlala lapha ngenxa yokuthi kunezimpi emazweni abo noma bebalekela into ezithile emazweni abo

0: Izwilomzansi.
1: Izwilomzansi.
2: Ubuhlungu kushona kwelunga lomndeni ikakhulukazi uma ungenawo umasingcwabisane. Kwancanda Funerals sebesize izinkulungwane kulokhu. Joyina mahala kuwona wonke amaplan. Akukhethi ukuhluka kwezibongo. Kwancanda Funerals balanda umzimba noma ngabe ikuphi kuleli. Ungajoyina noma uphi.

0: ANC kunezinto zakhe ngakho-ke abantu abangabukeli kude lento kamkhanazi sengathi ngeke ibachaphazele bona nasebephumile ku-ANC sebevulela amaqembu abo bajoyina namanye amaqembu izobaluma isandla uma sekuphenywa ngempela uma kungaphenyisiswa kahle ngoba kade beyingxenye yama-shenanigans ka-ANC namhlanje sebenzi sengathi abazi lutho
1: sigeqa amagula drive 326 kuyizwi lomzansi Sinda njengamanje, sinda njengamanje. Sjalo kungu.

0: Se Dubai Intuza ngabe amaphumulo lena ke jokamani ba ethi ke yena angibonge umdali. Alright, asihambe ke siyongena khala xapha kumxholo nengcambu zesintu sizoxoxa kakhulukazi nobaba Mavula. Namhlanje sikhuluma ngempepho. Ngiyazi ke xa ungumntu kuba khona izinto ofumaniseke uba zithinta isintu ube interested kakhulu kuzo. Sibulele kakhulu ke nawe ngokuba ube yinxalenye yenkqubo ngalo eli ixesha. Kodwa ngumkhulu qho uhlale efika kuthethwa Jan uqonda uba hey mkhulu mandibulise tata ndikwamkele emsakazweni kwizilo mzantsi tata uhlale ufika kuthethwa.
1: No, sibingelele mfuka mthosi, sibingelele nabalaleli bezulu mzantsi ngale sikhathi.
0: Enkosi tata, siyabulela ukuba ube yinxalenye yenkqubo namhlanje. Xa ufika kuthethwa eyi nawe uyotsho uba ngeke ngathi nami ngake ndisike kodwa kukho le nto ebuhlungu kakhulu ebonisayo uba thina andizuthi abantu abathile thina siyavilapha ekwenzeni i-research siye sithethe ngemizwa yethu nangendlela esifisa ngathi mna ndingayibeka ngayo indaba andana uba ndiyibeka kuhle na.
1: Yes, yes. Nelokhoza waba kwenza ucwaningo kwenye inkampani be abasebenzi bebanga i-newspaper baxabana ke mase kufika e-ofisi uzayo ukuthola ukuthi yini inkinga omunye uthi ngithenga i-newspaper ngayifundi lo waseyayithatha waseyayithatha wayifunda
0: iindaba zam
1: so mase kwenziwa ke

0: sikhiphela kwena angazi ngizama ukubokwa nje ukuthi kwenzakalani mhlambe sikhona izimo nawo zaziyo ukuzizwe yabo kenze ukuthi phela kuxoxe ukuthi hayi uma wakho 1 or 2 khona izimo noma okwamagama aphumayo yayizwa lo nto nawe mhlapa gcina sefika emadlebeni akho nawe uzoqhathanisa ubone ukuthi oh mhlapa ingakho mama ingizonda kanje ingoba nangu 1 or 2 angazi umnyangithola yini lana ke sizolalela wonke umuntu ofuna ukuthi kabe kudaba lakhe ngithe ungasaba ukushaya lapha ka 0604807164 uma ubona ukuthi mina awungizwa qhubeka ukukhuluma ngoba usukuzwakala kahle emoyeni qhubeke nje ukukhulume uzokubuya qeda wosovala ucingo uvula umsakazo uzoza ukuthi mase ngilichaza ngoba sengizwile ukuthi ubukade uthini ngiyabona ukuthi mhlawumbe uzohamba abanye bayisabe le ngoba nanga ngathi abantu asizwani nabo right ake ngithathe nansi VN sike sizwe ukuthi kuyena uthi kwakuqala ngami ngizocela ama VN namhlanje niwabekezeleli noma ngabe kuthiwa yinde kangakanani niwabekezeleli ngiyazi ukuthi khona abanye bake babe nalokuthi hey, usedonse kakhulu ngiyacela siwabekezelele even noma bekuthiwa ngithatha i-call mhlampe ibe yinde ngiyacela namhlanje siwabekezelele sibe nje nalento yokuthiwa ukulalela ngoba abanye babo basuke bekuqala ukukhuluma ngale zinto la so uma ngabe seqalile walibhoboza ithumba sibheke ukuthi abe ne-inner peace aphole ayixolele yena aphinde axolele isimadlu lakusona yonto engiyifuna loyo khuluma khuluma ungasabi cala simlalele
1: ngibingelele ezweni lomzansi sisidodo mina ngiwusimiso nabancalane elamudwawa lemikanje lithinta ubaba wami ongizalayo kodwa ungangikhulisanga mina ngikhuliswa umkhulu wami nokhulu kodwa bese ngilandela sengithola sengimdala ukhulu engikhulisile ayena umaka babo wami ubaba wami mina bengamazi ngoba angangokuba ngisho kuthiwa ekhaya kushoniwe ngangamkazi ngimbone ngangimbona nje ngisemncane efikile lo muntu futhi afike ngasiphathele lutho aphinde emumvu umgcina kwami sengithe ukuhlakahlakanipha mhlawumbe nala ku-5-6 bazongibona esibhedlela ngigula ngilaliswe khona osindisweni angaphinde-ke ngambona kwashona umkhulu wami wangekho emzalweni omkhulu wami izinto ey'ningi nje besezenziwa yimini ekhaya nobaba omncane yena engekho kwashona ubaba omncane kwaze kwasala mina ngokuthi umkhulu wami kwangitshela ukuthi ubaba uhlalaphi yabo unenkinga ngokomqondo kodwa angakholelwa kulokho ngoba into engangiyizwa ubaba we-right ehlala nomunye umama engazizali ondla iy'ngane engayizali zalowo mama ngoba engenangane kuloyo mama mina sothuke usisi wami omdala bese kuba yiningi kwaya ngathi ngoba sengihlakaniphile nam sengisiyekile isikole ngenxa yokuthi kwase kushone umkhulu ukhulu esedonsa kanzima ngagcina ka-standard 8 ngaleso sikhathi ngayofona amatorho kanti ubaba ngizohlangana naye ngitshele enye insizwa yakangibangasekhaya esasikhula naye nje ubaba wakho ngisebenza naye la kwesinye sayitolo leso sitolo kasasabizwa ngogosayo hhayi ngihambe ngiye kuleso sitolo ngimfica ngixoxe ngixoxe naye kube ukuthi hhayi sizobuya sibonane ngithi ngiyamdeka ngiyamfica amsekho kuleso sitolo hhayi uma ngithi ngiyalandela-ke ubaba omncane kwangitshela ukuthi ubaba uma umbonile ukuthi usebenzelaphi uvele ebaleke la esebenzela khona uma ebona umuntu wasekhaya hhayi bese ngiyahamba kuhambe ngiphinde futhi ngimbone ngasesibhedlela e-King George ngoba ngasengisebenzela ngakhona bese ngicela inamba yala ahlala khona anginikeza inamba ka-anti kani u-anti lo u-anti azalwa naye kodwa bazalwa naye umamunye akuyena yena wasekhaya kithi la ubaba angishiya khona asishiya khona sinodadewethu Awan kemana sana? Kita akan mau antibaso.

Ngithethe ucela ngifike eduze ukuze azongichazela ngendaba kababa. Hayi ngihambe. Ngimunye usuku ngihambe ngiye kuyena u-anti. Hayi wafika u-anti ambeke phansi nangubaba la. Bese angitshela ngixoxela ukuthi hayi ungazeke uyitshele kade sasizwa ngani kuthiwa mkhona. Kuma enifuna ethi akamlande ufuna ukunibona ngoba akanazo. Uyazi kuthiwa ubhuti wethu uneyingane kodwa akafuni ukuyilanda. Hayi ethi uzosilanda uzosilanda esho njalo kudade wakho. Bese uyangixoxela-ke u-anti ukuthi hhayi ungayitsheli-ke ukuthi mhlampe nathi uhleli nathi la sidlayi le nto imali yakhe mhlampe yondla thina nathi akahlali nathi la uhlala nomunye umama athandana naye ney'ngane zakhe lo mama yonke into ayizamayo sokezamela lezi ngane angayizali ngoba even ngisho iy'moto uyithengela ngisho iy'moto lezi ngane uthenga umuzi nje wesrich uhlala nazo khona ngithi mina hhayi akusena nkinga ngoba sengiyamazi vele ayikho into engathi ngiyayifuna kuyena ngoba senga umkhulu angifundisa ukuthi ngiyimele into sengingayithola nje kuyena ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi ubaba usekhona ukuthi ngazi nje la ekhona sho kuthiwa ufica ukufa ngoba laba nje kungekho nangane yakhe mhla kuthiwa ufica ukufa bayombalekela athi u-anti hhayi ngiyabonga-ke ukuthi umamukele bese ngikhombisa-ke indawo owayethengile ubaba wayishiya khona lapho enomjondolo besethi u-anti ngoba kuyadehoza uthi uyarenta la uhlala khona nansi indawo kwakuyikababa wakho buye uhlale kuyona ngoba vele akahlali kuyona hhayi ngibuye ngiyilungise le ndawo ngihlale kuyona hhayi sihlale nje kube kuhle nobaba kube kuhle kube kuhle u-anti sengitshelile ngaye hhayi sigcine nje ngokujwayelana ngigcine nami sengimbona ukuthi e-e ngoba sengihlale naye eduze sengiyambona ukuthi e-e kwezinye izinto izinto azenzayo okusho ukuthi ngokomqondayo akekho right ngampela akuyena umuntu ongambambele igqubu ukuthi wengasondli ikona nje ukuthi-ke ukuthi umqondo wakhe uyasebenza ngoba uyakwazi ukuyosebenza yabo abuye nayo yonke into hhayi bese ngiyathula-ke kakhona lapho ngihleli lapho kulowo muzi yena uhlala kwenye indawo emzini yabantu ngixakeke ayi lo muntu kani uphila yiphi impilo hayi ngingamnaki-ke futhi ngokuthi vele ngangingafuni ukuthi ngiloku kube ngazi ukuthi ngizomlusa ey'ntweni abezenza into ethe isuka yenzeka ngoba sengibona iminyaka isihambile ekhaya sekushoniwe-ke manje sekuselikhulu yedwa ngimtshathe ngithi mina baba ngoba vele usaseleni o naku sengileqa udaba ashone lo mama lo wayethandana naye ethi maseshonile iy'ngane lezi vele zimxosha ubaba bathi uyahamba ukuthi uyofuna iy'nto zakhe iy'moto zakhe zithi iy'ngane iy'moto lezi nje beyibhale ngoma njengoba uma esengasekho uyena uyofike ngaye la sicela usihambele bathi uyocomplaina ngomuzi bathi umuzi njengoba ubhalwe ngomawazo okamawazo hhayi yena bese yahamba-ke abayonto ngasithebeni-ke sihambe ihlala emzini yabantu bese ngiyamthatha-ke mina ngimise kokhulu ekhaya ngoba okhulu babesekhona ahlale-ke nokhulu kube kuhle hhayi ahlale ezefica isikhathi sokuthi ufuneke elungisele impesheni ngikhiphe imali nginikeze okhulu bambe bombhalise impesheni hhayi kube kuhle kube kuhle usuke lapho ngibuye mina ngizohlala la kulo mjondolo oselindelani usendaweni yakhe abuye avakashe naye kodwa unovakashile akahlali kulo mjondolo uhlala nje kweminye imizi hayi kubantu abayijwayele bajwayele vele ehlala khona hhayi kuye ekhaya ngithole ukuthi ukhulu nje besengasekho usuyahlukumezeka ngoba khona ingane esasiyikhulisile nje ekhaya okwangeyona yasekhaya esasiyikhulisile siyamhlukumeza ubaba bese ngiyabuya-ke ngitshela u-anti lo munye sasihlala nayo ukuthi yabona ingane yakho ngoba isiyikhulile vele siney'ngane sihlukumeza ubaba ubaba ukuthi wengasikhulisi kodwa kubo la kungcono nza nje hambe uyifunele indawo yakhe ukuze yazi ukuthi njengoba isiney'ngane nansi indawo yayo ikhulisele khona iy'ngane zayo ngoba kuzogcina kusuke ingxabano la egcekile bese ubaba ngithole umuntu engithandana naye bese ngiyamintroduca lo muntu kuyena mtshethe ubaba wami lo unenkinga kanje nakanje nakanje nakanje ngicela ukuthi unginakele yena hhayi avume-ke umuntu wami hhayi amqoqa amfice futhi kuleso simo yabo amgcine amu-understand-a asuke-ke lo muntu-ke lo bese siba nokungazwani sihlukane

mina ngoba ninginama ID into ezokwenzeka sizo njengasazothuthela phezulu nina sizokunikeza indlu yalo ongagulumi ungakwazi nokusiza ayi sajabulela lokho hayi sesakhiwa izindlu phezulu la lapho lapho kuleyo ndawo zakhiwa ase sesifika khona sofuna ukusohlala ayishintsha wathi hayi ayikho indawo yethu esesidwadwa wonayo ngaleso sikhathi kwanzima kakhulu saqala salala emotweni khona imoto yayifile nje ingasebenzi silale khona ngivuke ekuseni ngihambe ngiyozama amatohweni ami ngibuye kuhamba kuphela nalawo matoho ngitshele ukuthi i-distance angangiyihamba ngasesidwadwa ngahamba i-distance engapha ngisuka lapho kaluntisi ngiya esiphingo ngihamba ngezinyawo ngiyofunela abafethu ukudla espa ngithatha ukudla lokudala okudala okade kukhishwa ngikuthathe ngibuye nakho kukuningi nala esizobeka khona yekho indawo beka emakhabeni ombeda la esilala khona kwesinye isikhathi emakhabeni ombeda mase siyafika ekuseni mantambama masibuye ngabafethu siyafika i-combine nge ivuna imbila ivunile yahlephiza konke lokudla yahlephiza yabona nje sesidwadwa kodwa-ke ekugcineni nje impilo enzima ngoba kwahamba salandela umasi ezangaphakathi masifika la eThekwini sathola umyalezo ukuthi ufona intombazane yakhona lapha uma ufona intombazane yakhona ngokuthi sithathe nje ukuthi umndeni futhi asinangena ya hayi ngisuke ngihambe ngiye khona emngcwabeni wangifika lapha yangathi le ngifika nje wathi umama khona ngokungafi ngani thina ngoba sinomsebenzi okunoba kushona ingane yakhe naleza nje lelo gama washo kanjalo ila engathatha khona iy'mpahla zami ngaphuma ngahamba kodwa nje engifuna ukukuyo kunamhlanje njengakhuluma nawe umuzi wakhona uvaliwe bashona bonke umuntu osele ilo sisi wakhona kuphela omdala engiye ngithi uma ngabe ngihambile ngisemaresbeck athi hayi ningavakashi ekhaya ngoba umuzi nakho ungaya kanjani la okade owazi khona ukuthi ohlumezeka kanje kungafuneki khona hayi ngiyabonga sesidoda hayi unzima emhlabeni

0: Ocaba ngemina ke ngihleli la studio kumele ngikhulume. Ehhe mina kumele ngikhulume ngoba usiyakhuluma ama hour lokukhuluma. Stimula sothando izilomzansi I talk show kumele kukhulume. Ngiyacela I backup ngiyidinga. La uma kukhona istory obonayo ukuthi ungakwazi ukumbonisa umuntu, please you are more than welcome ukuthi ubanikeze le guideline ubasize ukubabonisa. So ngiya understand inhliziyo zibovu ziphukile abanye basendubuso obukhalayo yabo kodwa mina ngihleli la akungisebenzeli zithando zami ngidinga i-backup ukuthi nikhulume uzami ngizophumula ukukhuluma ngoba nako kuyangisinda kukodwa kuyangisinda nje uma ngabe sokhuluma into kanje inawo lo mthwalo osukukhona ohamba nami. Futhi ke mina into ebuhlungu ngami ke ngiwuthwala ngize ngiphume ngize ngifike nangaphandle ngisawuthwele. Yeah, sometimes kubuye ngingalali nokulala-ke ngoba iyangisinda into zeni kakhulu. 0604807. So ngiyabona ngathi ke sibambe kahle kodwa ngapha kuma-VN ka-0638208448. Ubhalile uthi la unjani sisithandeka. Mina-ke kuqale ngami ukugulelwa umyeni ngedwa emndenini. Kuze ngathi ke uyahlekwa bakusize mabethanda namanje usagula useze washawa i-stroke ngingedwa vo asibanga nabantwana ngiyamgeza ngiyamqukula unyaka ke uqala unyaka uqala uphele kunjalo noma nje nomunye abezi noma ke abezi abakubo kodwa ke ezinye izindlela bayazihamba okubuhlungu kakhulu basemsebenzini abangahambisa ka okay okubuhlungu kakhulu abasemsebenzini abahambisanga kahle abaqashi konke nje kuyangicindezela akukho mali umuntu ngapha uyagula yo imndeni ngiyabonga kosema emsebenzini benze njani abazange basakhipha lutho uthi usashona ubaba into ayisho ke wayethi ngifana nodadewabo kababa ayengazwani naye kusiyam uyalikhumbula udaba engilifundile hayi ngizobuya kulona ngikunabele kahle usemsakazweni sawubona
1: sistata
0: hello
1: hey sistata indaba zamndeni
0: Maye angazi akusimina kodwa uqhubeke bokhule ukukhuluma ngiyakuzwa kusimina kodwa 0604807164 Ish ezabhlungu indaba yalengani ile ekadisha ukuthi ke ethi umama uyanginyanya ikhumbula ngifunda leyo ndaba ethi umama uyanginyanya Ngizengabuza ukuthi asikho ni story akasizwe. Mhlawumbe uyakhumbula ngisho njalo ngithi asikho ni story akasizwe mayelana naye umama. Uyezwa? Uyasho ukuthi ubaba usashona into ayeyisho nje wayethi ngifana nodadewabo kababa. Ayengazwani naye. Awu.
2: Oh Jesus.
0: Ayi wawufela ubala ke mntanami. Manje baxabana futhi yangaphela ingxabano yabo yaziyawela kuwena Thixo Hey kwaze kwanzima yeyiwesisidodo mina ngingowesilisa ngiyanqamulela ngadlwengulwa ubaba omncane 3 years akekho owangilelwa leyo mpi kuyimanje anginamuntu wakitho soduze nami nakomalume bangifuni mina nginamndeni ngobo Ngaboshwa 2 years, angivakashelanga umuntu. Kumanje, ngi-diabetic, ngingena ngiphume ezibhedlela. Akekho ngibhekayo, sengaze ngavuma nje ukuthi ngi-lonely. Aw, bakithi. Ewu. Manje, impilo uma usuzoyiqala inzima from umncane, then ukhule naye. Oh, Nkosi yami. Kwaze kwanzima ukuzwa lokho. Sawubona sisidodo nomlaleli, ngithi nje, Kwaqala ngami ukuba nendlu yomxhaso yaphuma ngesitifiketi somntanami but mina ngihambe ngihlala umuzi uhlala umzala nendoda yakhe.

0: Ngiyabona impela esenezibaleki ingcingo. Eh leto kusazwani ngeke sizwane futhi kodwa ke ukuze ishow ihambe phela kumele sizame ukuxhumana ayikho indlela.
1: Ibingelele dodombikelela abalezomzansi Sandile kaNdlovu Nanda what foot for the plazas. Ay dodomina ngifuna ukunika lo mfowethu lo iadvice lo othi ufunyeze obaba osehlakele nentombazana ayikade ithandana nayo. Okokuqala nje la sinaqala ayeke umfana kuba ayeke ukukhokhela le rente erentayo abike emakomidini mehlula ukubika emakomidini ayeka-human settlement obika khona ukuthi kunomuntu orentisa ngomxhaso futhi lo mxhaso kwababawakhe ubawakhe asawusebenzisi umuntu osehlala khona uyena ukuze bawubhalise lo mxhaso ubuyele kumfowabo lohlala kuyena ugadayo bamphuce straight ubaba ngoba kavele akaze azawenzele lutho manje usethatha unezintombazane bezibhizinisi elingekho emthethweni ngawo aqala ukuthi abike emakomidini endawo ukuthi laba bambambe inkozi bamrentisa kanje ebenindlu kavele umuntu ohlale kuyona indlu isikhathi eside umfowabo lo osesepinetown. Okwesibili hayi ubaba nje mfethu udlalelene umasingcwabisane ukuthi nje beshona niyomngcwaba ngoba le mpilo yakhe kavele ube yihuza impilo yakhe yonke namanje saqhuba nokhuzo ungamzondi akazenzi shuthi nje kwenziwa noma wadalwa kambi nje ukuthi yena angasebenzeli ukudla umndeni wakhe noma abantu basekhaya fanele aqhaphazwe abantu bezizwa bamxhaphaza labantu bokuqala wabuye engenalutho insebenzo yakhe eminyaka yonke esebenzela abantu bakweminye imizi wabuye engenalutho namanje nithi niyamqoqa imali empesheni seyidla nabantu engingakwenza nje mfethu ukuthi ngoba kavele ubabuyele uyithambo lenu neyigazi elilodwa naye umdlaleni wasingcwabisane nje umjoyinele amapholisi mkhave musanayo i-ID number yakhe hamba umkhave vele ngamapholisi ukuthi nawe umngcwabo bekhona ukunyaneka osala nako bese shonile ngoba kavela ukwenzelanga lutho uma umngcwabile nje maba umngcwabo ngo-50,000 yena noma ungamngcwaba ngo-10,000 yonke le nenye imali uyikhave ngawo ubone ukuthi uzala empilweni ngoba kavela umuntu akwenzelanga lutho kusho umngcwaba ngebhokisi lofishi kuyayifanela nje emncwaba ngebhokisini ofishi kuthenge lo mbuzo okugeza izandla yena ngisho umuntu okuhlatshela inkomo lo umngcwabe kuphele kanjalo imali omkhave ngayo usaleke bethu uyilungisele iy'nkinga zakho kavela okwenzelanga lutho. So nje lokho bese ngakusho ukuthi wena mdlalo masingcwabisane umkhave kavela okwenzelanga lutho kube ukuthi emeshona so ukuthi umngcwaba kube khona uthobalalana abasento osala nalo kodwa nje kona nje umngcwaba kavele ongcwatshwa yinina. Ngiyabonga futhi be right.
2: Sanibonani emsakazweni izwi lomzansi ngiyabingelela ngingumuzi kayifani Bhengu Endwetwe. Ngithinteka indaba yodaba lolu lukababa ovele wayekisa ingane isikole ngoba nakho isikhulelwe wathi ayizizohlala ekhaya. Lapho engisebenza khona ngisebenza e-RES lapho kuhlala khona abafundi iy'ngane lezi zinamaphutha eziwenzayo usuku nosuku kodwa uma ingane yenze iphutha namhlanje kuyadlula kimi ngakusasa uma isifuna usizo ngiyayisiza ngiqhubeke nokuyisiza ngoba ngisuke ngingabambile into esuke yenze ngayizolo. Ezinye iy'ngane uthole ukuthi ebusuku njengoba kusuke kukhiwa amageji ziyajomba zebe umnandini zijomba amageji ziyazi ukuthi akuvumelekile ukuthi ziphume uma sekuvaliwe amageji kodwa ngenxa yokuthi

0: ngiyakhumbula nami ebusheni bami ukuthi amaphutha engangiwenza ayenjani. Ngeke ngicabange ukuthi ebusheni bami nami nganginjani. Ngakho ke uma ingane yenza iphutha kufanele ngibheke ukuthi nami ebusheni bami ngangenzani. Abesingane ngidisciplina ngiyiphanisha ngendlela yokuthi ngazi ukuthi nami nganginjani ebusheni bami. Ubaba lo owavele wayekisa ingane isikole ngenxa yokuthi isikhulelwe, nakuba abakubo bomfana befika bezo kukhona bafuna ukukhipha, kodwa phezu kwalokho wababuyisela emumva. Bese uyazibuza ukuthi zingakanani iy'ngane ey'khulelwa kungaveli muntu ukuzokwenza iy'mfanelo zomntwana. So yena ubaba lo waba nenhlanhla ukuthi kube khona abantu abazovela ngoba belibona iphutha abalenzile ukuthi sekumoshakele umntana wakhulela. Umntana ngabe uyaqhubeka nokufunda, akasakwazi ukuqhubeka nokufunda. Engathi mangabe umzali kubalulekile ukuthi before umntwana umdiscipline, qala ucabange ukuthi nawe awuvela ngoba mdala nje. Khumbula nawe ukuthi usemncane amaphutha owawenza kwakuyimaphi. Abese uyabona ukuthi naye istage umntwana asuke edlula kusona, istage nawe wadlula kusona, kungukuthi kubalulekile ukuthi kungamoshakali izinto eziningi, ukwazi ukuthi uyiqonde kahle, uqonde istage umuntu asuke esadlula kusona. Ilawo magama engingawasho. Ngiyabonga.
1: Siyabonga, ngiyabonga. Ngijade ngisho ukuthi ngicela ningikhave, ngibe ngishinte kanjena ngampela. Ngiyabonga kulezi insizwe sezingena ngampela, zizingeni zizokhuthaza. Ngawu, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ngoba hhayi kuyasinda, kuyangisinda nami kakhulu. Molo sisidodo, ngithi mina abangaduba amakhaya kuphela abacabangele ezabo iy'ngane. Mina ngiyazi kimi leyo nto, kodwa kuyenziwa ngodadewethu ngabashiya. Ngicabanga ukuthi uthi uphendula lo obuthi ene okade ekhuluma ngamakhaya ukuthi ikhaya baye bathi nali ikhaya likhona kodwa la ahlukumezeka khona. Ya, kusho ukuthi akapholile sithandwa sami, akapholile. Eyi, yabo ukuthi sibuyela la ngiqale khona ekutheni uma udinwa, more especially uma usunabantwana, eyi, owakho ukudinwa kuhamba ne-calculation. Akuhambi kodwa, uyakhalkuleyitha. Lo muntu usanekusasa, lo muntu usadinga ngimcathulise, lo muntu usadinga mina ukuthi ngimkhuze. Yabo, thina-ke sasithatha ngisho sazishawa kuthiwa hayi kuthiwa kuyokuqoqa ukuhle ubaleke uyohlala egceke le khoneni kuyagceke nangampela, kwakungekho nje ama-street light, nangampela kusho kuhlwe, uyoqala losondela kancane kancane sekuyaqoqa ukuhle. Ayeza namhlanje ukuhle azisahlobo, asazi kwaleyo nje ukuthi kuthiwa kuyaqoqa ukuhla. Akekwa kusiqoqa-ke thina ukuhla, uzube uyasondela uma suseduzane-ke uhlale kuthi faba sicabheni awazi umzoshawa nomzane, bona sowunika ukudla, bona sowunika kuthiwamba ogeza. Yabo, ngoba sasishawa singancengwa. Hhayi ukuthi kade ngikudisciplina manje sekuyimina futhi waza baby, waza junior, waza enzo, waza yabona-ke, hheyi nawe uboyiyeke into enzayo. Ehe, ngizokushaya nje, ngizokushaya, kungaphinde uyenze na asazina sasingathi. Yabo. Qale phansi ikhali seyifuna incane, thina sashaya siduthe siphoswe lapho uze uyibuyele wena. Indaba yokuthi umzali awumkhulumisi umlwa nomzali ngoba ukushayile ibazalwane. Hey! Ayekho konke loo nto. Wawuyithanqaza nje, uyithanqaza uzobuyibuyela esimweni. Hhayi, uzobuphinde futhi uyishayiphe. So, ngiyacela bazali, namanje ngisayikhuthaza le. Kahle kahle simndeni silimazene. Ngivuma ilinki kunyamathi ngiyabuya, kodwa kungaba urekhodi ubhale 0638208448 noma uthike 0604807164. Kwaqala ngami ukuthi ngibone ukuthi hayi bo, 1 no 2 uyenzeka. Ngasigcina sengiyibona ngiphakathi entweni. Kuyenzeka sithanda zami, kuyenzeka.
2: Uhleli noThandeka, isitimela sothando.
3: Uma ushushwa iqolo, izinyawo ezibuhlungu, ama-ulcer, izinso noma uphela umdlandla ekamerweni, thola i-TEF mouth spray, i-TEF detox, blood circulation kanamathonic abesilisa nabesifazane avuselela umizwa. Ulangazelele, siyatholakala eThekwini eCorner Queen noGrey, ephaseji eseduze no-FNB. Bheka amastebhisi asemnyangweni weglasi, bumye ngokuqala left, kanti emakhemisi kutholakala i-TEF.

0: shumi nantlani mzuzu ngaphambi kumbani hora le shumi nomuvo kumsakaza izilomzansi ku 98.0 FM. Sisitoto kwaqala ngami ukuthi ubone into kanjani, nithini ke yakho 0604807164 noma uthi 0638208448. Izimo nje zonke ihlukahlukene. Kwaqala ngami mamdodo ke ngikuzwe usemoyeni, sawubona, siyakwamukela ezweni, sawubona. Usuphakathi bo. Alright, 0604807164. Kingasho nti lezo liyangiphazamisa nalo. Angeke phela, angeke ngidlala unetwork ngalolu hlobo. Asiphinde zame 0604807164. Usemoyeni, sawubona. Sawubona kai. Okay, engizama ukufunda ngapha. Uthike sisidodo, mina ngeke ngilibeke unyawo lami laphaya. Basihlukumeza kulwamuzi ukuthi nje uNkulunkulu usababuyisela ngakuye. Kumina akusho lutho, nginyaye nokukubuka kulwamuzi. Oh Nkosi yami, Nkosi yami, ngiyakuzwa. Unjani sisithi? Uthike mina ngiwumuntu ophila ne-epilepsy, akekho onendaba nami, ikakhulu njengoba ngihlala kumalume. Abantu bakubo kamama bakhuluma nomi kanjani nami, ngihlezi ngikhala nsuku zonke. Ngelinye ilanga ngagula ngiphuma esitolo ngalimala ngale ndlela engachazeki, ngoba phela ngawa ngashayeka ngobuso ku-pavement. Oh Nkosi yami, bangambikela umama ukuthi-ke ngilimele. Okwangibangela inhliziyo ebuhlungu ukuthi akekho wacabanga ukuthi kwakumele ngiye eklinikhi or esibhedlela. Mina-ke sengizitshelile nje ukuthi anginamndeni mina. Abantu-ke engingababiza ngomndeni umama, ama-siblings ami nabantwana babo, iyona family enginayo. Abanye sengabakhipha nje kweyami inhliziyo nasemqondweni wami, kusho laphaya. Umdayi usemlazi bakithi. Eish, ey Nkosi yami, yazi ngiyacabanga ukuthi eish. Usemoyeni, sawubona.
1: Yebo, sawubona sisidoda.
0: Hello.
1: Ngubaba ona 66 njengamanje.
0: Yebo baba.
1: Impilo yami ngiqale sibancane sibathathu.
0: Mhm.
1: Indlela engangishawa ngayo ubaba yayihlungayo. Umama engenazo.
0: Ekushawe na wedwa noma nabanye bakwenu?
1: Umkhulu khona, umkhulu. Umkhulu uyangithanda, ugogo uyangithanda.
0: Mhm.
1: Sihlele eplazini.
0: Okay.
1: Ngafunda kwaze kwaphela ukufunda kwami eplazini, standard 4, ngase ngiyohlala komalume. Kwanginika i-break ukuhlala komalume. Kodwa ma ngibuyile isibhaxu siphezu kwami.
0: Kushawe wena wedwa noma kushawe nabanye?
1: Ngifunde.
0: Oh, kunjani
1: ngizwa? Ngizange ngiqede secondary,
0: Mhm.
1: Ngibuyele ekhaya ngihlale 2 years ngingafundi.
0: Mhm.
1: Makona umfowethu ongilamayo indukisho kume. Makusisi engimlamayo indukisho kume.
0: Hayi.
1: Ngibuye ngiqhubeke ngiqede umatric. Ngizabalaze ngikwazi ukuya e-tertiary. Ngiqede nakhona ngiqala ukusebenza. Liphele iplus, liphele sengisebenze ngathola indawo. Omkhulu

se ba shona sekuyi family nje lababa ke manje ba ngakhe babuye bazohlala nathi ngiqale ngisebenza sengiy professional uma sekufanele ngane ithola umuntu ngizwana naye ayikho indlela ukuthi ngiyosho manje ekhaya ukuthi hayi nangumuntu ngicela ukuyomcela ngikuye ngane masile siqhubeka nalo muntu akhulela ngiyobika udaba sekufanele kuyokwenziwa okufanele kulo muzi akafuni ubaba imali sengiyiphethe ngizo ngithatha umngane wami sambe naye sihlawule kulo muzi uba samukele kahle ngicele sicele isihlobo esihle kulungu kuqhubeke lo muntu liphela ikhala kubo babathuthe abuya azohlala kini ubumde nonke usohlezi kule ndawo esengiyithengile manje ngoba iplasi seliphelile sengiyasebenza aqhubeke nalo sisi sihlezi kahle naye aze athole ukusebenza abe professional naye asebenze sithole abantwana sibathengela ama-toys bayashawa baphuce wona kuthiwa kuze kufike iy'ngane zosisi ekasisi nengabhuti zidlale ngawo la ma-toys azingadlali ngawo isimo nje ngisukela phansi ngangize ngicabanga ukuthi hhayi kusho ukuthi lo akangizali lo baba mhlawumbe khona nto ofanele ayikhuluma umama kodwa ngenxa yindlela umkhulu ayengithanda ngayo ngabona ukuthi hhayi cha ngowakhona la ekhaya inkinga inalo baba ongizalayo qhubekeke ngisebenzeke kuyasebenza-ke nomakoti wami sibe nabantwana abahle umama lo umakoti wami uyangihlonipha hayi ingene ngibone ma sengisebenza ukuthi yanto ikhona emqondweni yangilimazi ngenhlanhla ngithole i-promotion kube mina ngibe umphathi ma sekufanele ngithatha ama-decision kube ngathi akuphelele uma ngabe engekho umuntu ozo-approve ngoba ngihlale ngitshela ukuthi isiduma ayikho into engiyaziyo isizwe ukuthi ngibuye uma ngifika ekhaya ngixoxela uma wey'ngane ayiveze i-solution ukuthi hayi angenze nje nasemsebenzini ngibuye abantu engisebenza nabo i-staff ngimbone ukuthi lo uma ngibuza kuyena uzonginikeza into e-right ngoba mina ngikwazi ukuthatha isinqumo ngento engekho ozosekela ngoba ngikhule ngitshela ukuthi ayikho into engiyaziyo isidumo isibhaxu nje ashona ma sisaleke sekuwumina nomagodi naye kubaba ney'ngane umfowethu wafika vakasha usisi wafika vakasha bahambe abayikhulumi le nto impilo engiyiphilayo unfortunately ashona umagodi wami isaleke nobaba-ke manje ney'ngane kulo muzi engiwakhile sihlezi naye iy'ngane zami zinhle ziyangisaphotha siphathene kahle nazo sihlezi kahle naye anginaxubu naye kodwa ikhona le nto kumina nomqondo wami ngiyabona ukuthi no angikho right ngoba manje le nto ihlezi emqondweni wami kuhambe njengoba seshone ashone umakoti wami sisale naye iy'ngane seyifundile ziyasebenza sihlala naye sobabili useyagula manje akasakwazi ukwenza noma yini kuneswa yimina noma engimemeza ngisashawa yiloo lavalo olalungishaya engibiza ngisemncane ba white ma ngibiza kanje kube sekuyisibhaxa ngimxolele ngenze yonke into kodwa manje lokhu akudluli emqondweni wami ngoba namanje noma ememeza igama lami engibiza efuna usizo njengomuntu osegula luyangishaya lolavalo elalungishaya ngikhula ngendlela ayengihlukumeza ngayo angazi sisidodododa-ke ngokuphelele emoyeni wami ngimxolela akukhole ukuthi ngimenza yonke into disposal ngifaka ama-disposal ngiyamwashela ngisihlezi kobabili naye iy'ngane zifika ama-weekend noma month end uma yiqede zibuya amini zibuya emsebenzini kodwa nje isimo angikhulisa ngaso kukhona umqondo wami okwayenzeka kuwona angazi ukuthi ngingakususa kanjani kodwa nje sihlezi nesobabili njengoba ngikhuluma nje sobabili la kulo muzi kuze kube i-weekend kube khona ingane efikayo noma ezifikayo

0: kwemnandi kodwa nje leso simo engazi ukuthi lokhu ngiyokususa kanjani emqondweni ngoba nje kukhona anginancanayo anginalutho ngoba ngisho nje uyagula asakwazi ukwenzani sihlezi sobabili ngiyamnesa up and down bayarimakha nabantu abafikayo ukuthi hhayi bacala kumona umuntu ophatha umuntu wesilisa ephatha umzali wakhe kanje kusale lokho ngaphakathi likhona lela nxeba even though sengamxolela konke ngakudlulisa akukho kudlula encane engimbambele lona noma ngimnesa ngenza konke ngenhliziyo ephelele kodwa ileya nto ihlezi ngoba ngithi uma engimemeza efuna usizo ukhona uvalo olungishayayo lo layelali ngishaya ngiseyingane ngenhlanhla ngathola unkosikazi oqondile wafe wayibona le nto wayifunda wenza walandela njengoba ngihambe noma iy'ngane zayihlukumezeke sithe ama-toys kuthiwa zwabeke zodlala ngawo uma kufika iy'ngane zi-respond bani nosibani
1: banibo
0: impilo njenjalo sengingacabanga ukuthi ngivakashele mhlawumbe laba abalapha nge-mental health kodwa angazi noma ke ngisizani into enjalo nje isidoda bethu angive mhlawumbe kwakuqala ngami ukhona nomuntu wakwaphila impilo i-office impilo enjalo usizo wenza yonke into kodwa ngisho uthenga into kube ngathi kufanele kuthiwe ithenge osibanibani omlandayo noma lo kulamani hhayi wena yilokho ngitoto mhlawumbe bawungilapha abasebangene msazo yabo
1: bakithi siyabonga yabona-ke ukhulume kahle angiswani kodwa nje Lauren Clear sikuzwile baba ngiyacela bakithi onokumlapha melaphe uyazi manje mina nginale pain enginayo ukuthi uhleli naye uthi mama mdodo ngihleli naye nangulayo mina sengimnayekele engabe kona kukhona yini owakwakuzwa nawe ukuthi yini le yenza wena wedwa akunyuke kwabanye abantwana yini mhlampe namanje anikaze nize niyikhulume nje banihleni nobabili so uyikhuluma nje ukuthi baba angikuzondi kodwa ngifisa ukwazi ukuthi okwami kwazi kwababuhlungu kangaka ngadlula ku-1 no-2 ma wawungasabadisipline obani benza amaphuthu kuyimini obat ushaya mina ngisho kuthiwa iphuthu lenziwa ubhuti omncane nongubani kwase kwenzeke yo you need to talk about these things ngeke izidlule and wese uhleli naye njengamanje udinga lolu sizo udinga wena and ukuba ukho ngabe kuyiliphi angisho ukuthi umbuyisele emumva kodwa nawe ufuna ukuthola i-closure ne-healing akakanabe nje naye esaphile ukuthi mhlawumpe yini lowo umkhumbuza yona yho simakade hey 0604807164 emsakazweni izilomzansi ku98.0fm ilasikhona siyakwamukela nawe ezwini siyakwamukela 0604807164 masingazwani qhubeke nje ukhulume nje baba bade khuluma ngimswe kahle aze kwanzima
2: ngiyabingelela sesidudo ngibingelela nabalaleli mafuthi azabuhlunga into ekhuluma obhuti abona nje laba ababili abalandelene ebuhlungu indaba yami kodwa ngicela ukukhuluma nobhuti lo othe njengoba kubo ebona engathi nakanandawo angase akhe kuyona esencama ukuthi ngelinilanga mature unkosikazi kuyokwenzeka abanahamba ayokwakha noma ngakubo kankosikazi ngale kwalokhu ubona sengathi indawo yakhe eyithuna kuphelele imlindile futhi ayikho into enjalo ngiyacela nje ukuthi ungakufaki nje lokho emqondweni ukuthi yakhe indawo eyithuna uNkulunkulu uzokupha amandla ufune yakhe indawo ifune nje yakhe indawo ungayi futhi ngakubuka nkosikazi ngoba leyo nto iyokwenza ukuthi ngelinilanga unkosikazi uma ukuthi ngiyaqabana noma kukhona ukuhlupha okwenzakalayo uyithole kuyingcindezi yokuthi vele ingasekhweni kuqale phansi kubuyele kwakuhlukumezeka uphuma kona kwakini kanti uma ngase uyifunele nje eyakhe indawo eseceleni engahlangene nakini engahlangene

Uma nje siyaphithizela egcina sikhulumisani naye yena yena nenkinga lapha abanye bonke abanankinga. So nje umuzi kamama nje waphinde umuntu esingayazi, kodwa ngithi ngonkulunkulu angeke ze kwenzeke ngisho umuntu engakufiselayo. Unkulunkulu noma sikhuleka sonqoba nje, kodwa wazi ukuthi la uhleli khona uhleli khona. Uma kuyinkinga wazi ukuthi ikinga akho umuntu okunyakazisa kini. Ngihleli-ke mina ngenkani lakithi ngakatshela futhi anye indawo futhi ngekwenzeke lutho lakini. Umndeni into engekho, hhayi bonke kodwa.

avuzazokhala ngoba abanye bazala nazinhliziyo ezimbi Jehova ey bazala nazinhliziyo ezimbi ezimbi nje umuntu aenjoy ukuthi ngimbonile ephatheke kabi abese phundu ufuna ukcreate okunye kuzomphatha kabi kosiyami yo ayasika kakhuleke awuthi ngeke ngithi back to back nje kancane umculo awugijima bibi uthi ke this song

Sun banane. Good morning, Koya More. Ay, dumelang. Sun banane, mantana mingelosi. Sun banane, mantana mesunya. Ngingena kanjalo ke namhlanje ngithi yebani zwani indaba zami. Aw uphi lo mhlengi usesimele ezulwini basho njalo ke abantwana benkosi. Ukhuluma naye ke uNkululeko ngakwaChili uMamthuyi. Nginawe ke namhlanje kumhla ka 14

0: Merci Fouleg.
1: Macadosha.
0: Macadosha.
1: Libato.
0: Libato.
1: Islandan nama petelo nge 14 kuzobe kungolesine ngizobe ngikhona eGompo Hall ngizokwenza i1-on-1 mabaphuma abantu base Islandan.

0: 031 7021 031 001 7021. Kanti ka WhatsApp ithi 0840415951. Ngizocela nje uhlale unethezeke, silalele naye iprofesi.
1: Cela ukwenzeleni ngilosi.
2: Shintshela umntwana wami ayekutshwala. Anakekela ikhaya. Ingisize ngumntwana wami okegola akawuthola umsebenzi uyahlupheka. Ekhaya ngilala endlini evuza ingane yami isebenza kahle inaki ikhaya idlijini. Ihlala emzini yabantu iphuza utshwala. Cela uNkulunkulu angeke iselele utshwala ngiyabonga.
1: Ima kanjani? I want to show you something. Mama, cela ukwenzeleni ngilosi.
3: Ingilosi ngizwanise nodadewethu bayangizonda bathi
1: ngiyathakatha. Wait. Phakamisa. Kufanele ngiyomlanda. Phakamisa. I'm coming to you. Akekho azophuma namhlanje ngamtashanga lengilosi. Akekho.

Sakuyisona ke lesikhathi la sesiya khona emkhulekweni. Sakuyisona lesikhathi la sesibiza khona lengelosi kaBaba. Sesibiza khona uNkulunkulu ukuthi akasigcina silondoloza sishayile izitha zethu. Aphikisane nabalwa nathi, alwe nabalwa nathi. Sakuyisona ke lesikhathi la siya khona emkhulekweni. Lungisa amanzi akho lapho bese siyakhuleka. Makudeda ubumnyama bese kuvela ukukhanya. Indlela zabo uNkulunkulu mazivuleke, indlela zabo mayikhanye. Siyabonga ke liwa lethu, siyabonga dwala lomphefumulo wethu. Siyabonga mafunga angajiki, siyabonga. Wena ovele oveza indlela nala ingekho khona. Siyabonga. Siyabonga ke baba, siyabonga ukuthi wena usigcinile kwaze kwafika lesikhathi samanje. Imphefumulo yethu ihlangene nenyama, siyabonga baba. Siyabonga ngoba wena ukaze washiya, awukaze wasidela uNkulunkulu. Mukhali yende, yendele lemukha, suthi amanesta palasta, apartmino sepama.

When Ungunkulunkulu aba prophet, when Ungunkulunkulu aba no mama, magete tobumnyama Nkulunkulu, bese kuvela ukukhanya. Indlela zabantwana bakho baba mazivuleke, indlela zabo mazikhanye. Mukhaliende, siyabonga ke Nkulunkulu wethu, siyabonga ngoba wena usizwa njalo. Siyabonga baba noma sikhala kuwe wena uhlezi usizwa. Siyabonga Nkulunkulu, siyabonga wena. Asho njalo Davide athi wena uyinqaba yami, wena ungumpheme wami, wena udondolo lwami. Nkulunkulu wethu, ake ube inqaba kithi, ake be udondolo kithi, ake ube umpheme, ake ube isihlangu. Noma izitha zishaya ngapha nangapha, vuka wena baba ume ulwe Nkosi nabalwa nathi, uphikisane nabaphikisana nathi. Vuka wena Nkulunkulu, vuka ulwe ngoba wena uhlezi ulwa. Uyalwa Nkulunkulu, uyalwa moyo ongcwele nabalwisana nathi. Uyalwa, uyama mihla namalanga. Wena wozeli, wena ulali, wena ulondoloza u-Israyeli. Siyabonga ke Nkulunkulu wethu ngoba masimemeza wena uhlezi usizwa. Esakhe isikhathi Nkosi sihlezi sisona, asikho late no early, sihlezi sikhona, si on time baba. Siyabonga ukuthi wena uyasenzela. Masikhala kuwe Nkulunkulu, wena uhlezi usizwa. Namhlanje Nkosi sizobonga, sizobonga Nkosi lokuphila esinakho, nale misebenzi esinayo Nkosi siyobonga. Noma umzimba Nkulunkulu ubuthakathaka, kodwa ngoba umphefumulo ukhona sinethemba lokuthi sisengaphila. Sinethemba Nkulunkulu ukuthi khona okungenzeka. Sinethemba dwala lethu ukuthi kukhona okungashintsha. Makadosha libadosha, sinethemba ukuthi uyoshayela lezazitha zethu, uyoshayela laba abantu abangafuni ukusibona siphakama, uyoshayela lezazitha laba abacijisa imcibisholo ize kithi. Moyo ongcwele, siyiphindisela kubo namhlanje. Not with my blood, not with my family, back to sender. Konke okulolelwe thina, zonke iy'khali ezilolelwe thina namhlanje Nkulunkulu siyama, sithi not with my blood, not with my family, back to sender. Yebo Nkulunkulu, zikhona iy'khali ey'lolelwe thina, kodwa ziyukuphumelela ngoba wena ungakithi. Asho njalo athi mkhulu ongakithi kunalo sezweni. Athi uDavide, noma ngihamba esigodini sothunzi lokufa angikwesabo kubi ngoba wena Nkulunkulu nami. Wena Nkulunkulu hlezi unathi njalo, wena Nkulunkulu hlezi usigcina njalo. Wena baba uyinqaba yethu, umpheme wethu. Wena Nkosi vuka bese uba udondolo kithi. Noma sihiwa ngapha nangapha, kodwa siyazi wena Nkulunkulu ngumsimelelo wethu. Awu baba, wena uyiliwa lethu. Siyabonga baba. Wena Nkulunkulu ngawe thina siyacasha, ngawe Nkulunkulu thina siyaphumelela. Wena Nkulunkulu hlezi nathi. Wena baba uyasizwa, usizwa njalo. Noma baba izinhlungu zikhona emizimbeni yalwa mama, yalwa sisi, yalwa bhuti, noma zikhona iy'nhlungu emzimbeni Nkulunkulu, kodwa sinethemba ukuthi wena Nkulunkulu uzopholisa lamanxeba. Sinethemba baba wethu osezulwini ukuthi wena uyongena upholise lawa manxeba. Lengelo sika baba mayingeni yokushayela izitha zakho manje. Laba balwa nempumelelo yakho, abalwa nokuphumula kwakho, iyobashaya manje, iyoshayela izitha zakho, iyophindisela. Nala kuthi wena bowungeke uze ukwazi ukungena khona, iminyango iyoyivulekela. Siyayibiza ke lengelosi makhadosha namhlanje. Nkulunkulu wabaprofitha, Nkulunkulu wobaba nomama, mayiyoshaya, ishaye izitha, ishaye konke Nkulunkulu okulwisana kunye nathi. Siyabonga ke baba namhlanje ekuseni, siyabonga dwala lethu, siyabonga ngoba wena ungumqalisi nomphelelisi. Wena ungu-Alpha u-Omega, ngaphandle kwakho Nkulunkulu thina siyilutho. Siyabonga ke baba, siyabonga. Siyancipha thina, khula wena moyo ongcwele, siyazendlala phambi kobuso bakho.

Ei, uso kwelo kunyuka kwa Jesu esulwini. Uso kulibalekile ke lwenkolo ke yobuKristu. Abe ke umKristu. Siyalazi kudaba. Sasa nje manje 28 minute to 2. Ekwona umsazi wakhe izulu mzansi. Ngikunikeke sokunika kona lapho ngasekha kubalekile kuzokelekelela. Ngikelela nje onogada nganikelela ke lapha ezibhedlela. Ukuthi kahle ke manje khethele umsakazo abaphila abantu ezibhedlela onogada ke uNkulunkulu abe ngakubona Nkosi yami nabo ke bagade ke baqapha isimo lapha emsebenzini ngendlela yakhona banivikele nje basazi zikhona inzwela boya ezibheka izinto ezithile nezinye izigadile waniqaphila isimo nje khona abafuna ukuthile lokho nikugadile bayakudinga bafuna ukuphazamisa bekisisa ke kwenza umsebenzi ofana singalala emsebenzini lala kanjani emsebenzini siyazi kaba khona Nkosi yami ke nalaba ke abaloke bethi cha uthando lwethu aluke likhulu lenjalo lokubamsana liqine lolu uthando yanje kamandla mhlamba bakhona ke abalale bexabena ayifuneke ke lonto uthi nilale niqabela ayikhona ayakhamba kahle mekhamba kanjani omunye ubhekele kanjani vele aw uyazi yangayinhlekele yonto uthanda liqina libumbane ayibumbanani ibinto eyodwa awu Nkosi yami awu nixolelane nizithandani uthando ngacela olugcwele uqolo ukuzwelana nokubambisana liyaphila kulabo bantu lolo thando ukulalelana nje abe komunye umlalele abakhona ojakalalelwa yena uyasho yena kuphela awu ngizotshela wena mina awu kahle bu unamba wena ungatshela bena unamba bani lalela omunye umethetha umekhuluma mamele umethetha mamele umekhuluma mlalele awu mphulaphuli awu mlalelo omhle hlala nje konke unganyakazi kona umsakazi wakho nje nokukhonolele eminyakazisi avuka ngoba khona nje indaba engifisa ukuthi ke siyibheke siyikhulume nawe lapho ngasekhaya ebale ngendlela esimangaliso egcina ngaphela ke yona izinto ke emzini obaba omkhulu noma ke emzini obaba abethu uthola ukuthi ke sizaliwe lapho ke kulelo khaya uthola ukuthi ngendlela esenza ngayo singaboni ukuthi siyona ugcine kunakala izinto ngenxa yethu thina ke esakhula lapho ke kulelo khaya belekezwe lo mzansi 98.0 farm 25 minute 2 khawe lo mfuka bhongane insizwa ntsi

0: kunomuntu njengamanje ovukayo ovukela ke kuleli phimbo njengamanje ezwayo uyazibuza ukuthi awuleli phimbo bani lo uye lo mfana kwagudla ucinga
1: sizwanti
0: uvuka kahle ke mawuvuka ke ngalo ke leli phimbo kohlezi kuvuka ngalo ke ubhuti idlame elikuphilisayo lapho ngasekhaya sike thola ukuphila ngalo lonke ixesha mphulaphula uyavuka mulalo umsakazo uthi mawuvulela ube nalo ithemba usulilahlile ithemba empilweni usho ukuthi yami ngilalelo umsakazo ukuphila ngiyakuthola ngiyazi kuba khona umehlo ngamazi ongathola kubasakazi bomsakazi izulu mzansi inamandla uma injalo ngani yakwethu isemini isekuseni isebusuku ntambama kuyazifanela kwizulu mzansi uthola ukuphila ngalo lonke ixesha mphulaphule siyakuvusa thina kadulele uvuke ngempela ke uvuke qini ngqo hlale ngezinqo omunye avuka cha ukuthi ngophuza amanzi hayi khona hayi ngithinta lento uthini lo muntu angumsakazi ekhuluma nami bo

usuku olushalele kuwo wonke umuntu ke okuyinyama ke sahlangene nawo ke umphefumulo ubonke lokho uma inyama isahlangene nomphefumulo kuyekujabuliseke lo ngampela uthi mengabe uvuka noma ke ubona cha na ngiyaphila ubonke enkosini yazi boke nje uyenze nje lonto uthi noma uvuka ekuseni inkosi ngiyabonga uthi noma uthatha lolo hambo oluthathayo uthi inkosi ube nami kulolo hambo ngolihambayo namhlanje uNkulunkulu umbize ngasikhathi zonke ungambiza uNkulunkulu ngoba naku sekukubi imbize kukuhle umbize kukubi ngasikhathi zonke ungambizi ngalesikhathi usufuna usizo noma usucela usizo kuye ombiza ngalolonke ixesha ubonge kukuhle ubonge kukubi ubonge ukuphila enkosini ukuthi kya kwakuzuzi lokho ofisa ukuzuza sikhona isikhathi siyeza uyokuhlabana nawe uyozuza nawe okwamanje bonge ukuphila enkosini kodwa nje lokho kubonga uNkulunkulu yathokoza ngawe athi mntanami kanti uyangibona ukuthi ngikhona ngiyaphila kuye kanti uyangazi umntanami uzothomunye awu ngozo zengazisa inkosi ukuthi ngiyapi iyazi vele ngumntwana wayo yabona lokho okumazisa kwakho uNkulunkulu wakho uyabona ukuthi umntanami uyangaze uyangikhumbula ukuthi ngiyaphila kuye ngingubaba kuye angithi nasekhaya ukuthi noma uthatha uhambo umntwana ekhaya uthi ma enalo uhambo ngiyalithatha ma ngendawona ukuthi azi ukuthi uyapi uNkulunkulu kumnene amandla onke vele usukazi nomqondo wakho ukuthi ucabanga ukuthi uyapi kodwa nje ukumazisa kwakho sokutshengisa ukumhlonipha nokumazi ukuthi ukhona uyaphila kuwe ngamkhohlwa ke uNkulunkulu wakho ophila kuwe ngingakuthokozeli noma ngingajabula ukuze umuntu ethi

0: akumina khanye mina kumnyama kushuthi uNkulunkulu akekho hayi we mtakama uyaphila nje kanti ubani lokugadile okuphilisayo angithi uNkulunkulu uthuma iingelosi ziyokubheka emhlabeni ezabani lezo ngelosi ngobeza uNkulunkulu
1: nguye kuphila kuwe nje
0: uyibhekile ingane yakhe emhlabeni khona yabo njengoba ke uvuka namhlanje ungazulala udleni ulale ungadlile lutho isisu sikhala uyasa namanje siyakhala hey bonga ukuthi uyaphila ukusho ukuthi uNkulunkulu ukhonta kugcinele yona kusamele wena uqhubeke nje nokuzama ungalahli ithemba kunomuntu olalizolo ethi uyahlanganisa kwangahlangana walala wathi awangeka ngingisavuka ngiyozama ayikho lento lalela vuka uyaphila ithuba lisakhona ungangavuki kanjani uyozama inyama isahlangene nomphefumulo uyenza kanjani vele leyo nto vuka mbozama yazi khona bazovuka ngo-4 khona bazovuka ke ngo-6 kuyahlukana kwezikhathi abantu abangena ngazo beyozama Nkosi yami nabangenayo beyohlanganisa abakuhlanganisa sebeqashiwe ubonge ke lokho osukutholile ngizoyithinta le ndaba ngawo 2 ekuloko osukutholile kunabantu ke abagaba ngasebekutholile bakhohle ukuthi lokho asebekutholile akubona akona kwabo okwabantu abathile zokuthatha ukubekeke ngalo loqesha ngo-2 nje kuzoba nawe ngithatha ukubeke kunabantu abagaba ngezinto ezithile kanti lezo zinto abagabe ngazo bayakhohle ukuthi baphiwa abantu abathile noma phiwa uNkulunkulu kube sengathi ezaba ngathi akuzona ezaba gaba umuntu agaba umuntu aphakemela abantu nganako akhohle ukuthi uphathisiwe lokho izolo mzansi 98.0 FM kampa bungano hlela ngasesikhathi because kulamalo singakulesithathu ke sindawonya sithi nje active night ihlalweni sakhe ubhuti Dlomo jamani intonze lapha usjava uthi xola hamba nonu lapha sama uthi ke xola 6 minutes to 2

0: Ngiyakuthatha.
1: Yabona ngempela mina ngabe sekunje ngempela sethu aqola ngempela yebo bomthanda lo muntu. Kodwa ke aqaqola. Eqola ngempela ke ngaze nibulalana ngempela ngabe uphuma isidumo ngempela lo uthando lweni. Hayi hayi ngeke bomthatha impela. Hayi phoqile. Sijaba. Nonula bayasam. Uthi qala qola. Awu madoda ke icikokazi madoda yalizwa nawe neciki iciko necikokazi uyazwela cha iyahlobuswa na into izwakala nje ngempela ehle njengojuma uyilalele indlebe iyathokoza iyofinyelela lapha enhliziyweni ichukuluzeka ukuthi ya ne iyathinta le ngoma ya contextual siyazi ke abantu abaningi othandweni labo baxabana njalo abanye uthola ukuthi abanye ke bebehleli behlalisene kuze kwazi ngisho nomphakathi kuthi hawu siyazi lapha sekujwayela nje umsindo uhlezi ukhona simbambamba nje okuyinto ke engekho inhloko neze leyo ukuthi ke kube khona ukubekana izandla noma kubekana isandla ke ngempela ke uma ngabe ke ningaboni ngasolinya ayakhi leyo nto ukuthi ke ushaye ke owesifazane ushaye ke owesilisa nawe nje owesifazane ukuthi ushaye owesilisa ayikho inhle leyo nto ayikho inhle neze angabe sengathi manje ithina kuphele eshayayo nawe umuntu wesifazane obeka isandla lelo soka lakho noma lo umnyeni wakhe ayibuke egahla ikho inhle neze lento awakhi awakhi neze mfowethu nawe akabashawa umuntu wesifazane akashawa umuntu wesifazane ehlisa mntakama ulaka lakho abukuthi ngempela ke uyalehlisa ngendlela ukuthi ke ungazi uthathe izinto ezimbi ezizolimaza umuntu wenkosi ke noma ke ingane abantu mesu yahamba ejele yebo into enjalo igweme into enjalo ibhasophe ngana kwethu zokuthatha ikufaka enkingeni uzisole sekunaka le manje izithupha zakho uthi umile sawbona umsakaze ngikhona nami ngikulalele ngiqala nokukubhalela emsakazeni uthi ke ngikhonzela ke nobahle emthimkhulu ke uthi ke inkosi imgcine okay nithemba ke ulalele lapho balo uthi ke qhawe insizwa nsi ungane mthimkhulu makhulukhula usuka madoda akase yangazi nanga umuntu uthi mfana kwaguluci nako ke mfana kwaguluci ngihleli nawe mfowethu hayi niyavusana bafowethu buphele niya ubuthongo impela izilomzansi lekugcina ke ungalele ufike uzonzama entuzuma b eRichmond farm awu madoda ufike uzoriza lapha entuzuma b phila lapho entuzuma b mtakama awukwazi ukulala thi sikhona ungalala kanjani sikhona awukwazi ukuthi ungalala esikhona sikunika sikuphakela ukudla kwendlebe okuphila kuwe okuze kuyothinta inhliziyo yakho nawo uthi nayi ichukuluze kaNkuluNkulu awu ebakhulu balabantu balobusakaza hayi kuzoya inhliziyo yami ithinteka yima madoda uvane na ugcine ke sowuthatha ke ifoni yakho wenza ukufanele emsakazweni inhle le yonto uNkulunkulu akubusise nje ukuthi kube khona okwenzayo emsakazweni ukubeka nje indlebe ngiyazi nawe bowufisa ukuthi ke kube khona ukubhalayo idatha liyashoda uNkulunkulu ngelinye ilanga ke nawe ke uyokukhanyisela ke kugcine ke kwenzekile lokho ufisa ukuthi kwenzeke ukhulume lenhliziyo zinawe lapho ngasekhaya yabo le ndaba engizoyithinta njengamanje ngiyikhulume nawe lapho ngasekhaya madoda nawe uzoba ingxenye nje yawo le nkulumo engizoyikhuluma nawe ukhona emsakazweni owakho umsakazo